0: Tay, tay, naagon may assignment. Pangitaon daw na mo ang common denominator.
1: Oh! Eh? Assignment man sa na mo itong una na. Wala pa ba di ay nakita ang hangtod ka ron?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauka naman po.
7: Kapila po ka mga haplas po?
6: Juan, nagsahay buntag, nagsahay buhapon.
7: Kung sige gamitin mong haplas.
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa munisipyo.

0: Sa manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton, ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na!
2: Joy FM 105.7. Enjoy.

0: 105.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre. Rapid ka ng gone ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto ni mo na agyod pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax ni ko tiya ako ba murag halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado alas sila matay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphaid Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
0: Joy FM!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: 105.7

0: What a 5.7.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw. Dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog. Kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia og sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia og sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kong problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo ka niya sa mga bukol-bukol o batukan niya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine. Karong panahona, trabaho sa tao 24/7 eh. Ilabi na sa mga security guard, mga nagatrabaho sa hospital, call center agent, mga pulis o mga sundalo o uban pa. Mahinungdanon gyud ang eksaktong oras sa pagkatulog tungod samtang nagahinanok kagikan alauna hangtod alas 3 sa kaadlawon. Diha mahitabo ang pag-repair sa imuhang mga nadaot nga internal organs sa imuhang sistema. Daghang hinungdan nga nung madaot ang atong mga internal organs. Hilabi na sa sistema sa atong lifestyle, sa mga ginakaon, ginainom o daghan pang hinungdan. Gawa sa imong pagtumar sa Belonga Gold, mga igala. Aron mabalik ang kanhing kalami sa imuhang pagkatulog, ania usab ang mga kinahanglan likayan o kinahanglan nga buhato nimo. Pipila sa dapat likayan, mao ang caffeine nga makuha sa energy drinks. Oo, kanang caffeine dili kay sa kape lang na makuha. Soft drinks o kape. Mo nang nagaingon kami nga hangtod upat lang kasasye sa kape. Kopi Yaki ba or 3-in-1 kopi ba nga Kopi Yaki o kanang Okira ba? Hangtod lang upat. O kung makaupat ka kakape sa usa ka adlaw, ayaw na gyud og soft drinks or energy drinks ba diha. Maayong himuon ang power nap, ang pagkatulog sa 20 to 30 minutes. Oh, kung katulogon na ka, dako kaayo ang mahimo aron ma-recharge ang imong lawas o makahuna-huna ka na og tarong. Busa kung doon na kay trabaho, basta katulogon na kaayo ka, ayaw og kontra ha ang katulogon. Mas maayo nga mag-power nap ka aron mas produktibo ka. Kay kung mulabay na ka na, maglisod ka na pod og balik sa pagtulog, di ba? Nakasulay na mo ana katulgon, nya gipugnan sa dihang gusto ka na matulog. Ayaw na naman matulog ng mata mo. Aron makatugog tarong, maayong himuon batasanon ang pag-inom og Belonga Gold. Maayo usab kini aron mawagtang ang uban pa nga ginahambin nga mga balatian kay mao man kini usahay ang hinungdan nga dili maayo ang ato ang panghuna-huna, di ba? Mag-alingasa ta, mao nang dili ta makatulog. Sulayi mga higala ha, Belonga Gold.
3: Dali nawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Belonga Gold herbal capsule.
4: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
5: Unsa kadalas ka nagatumar og bilongga, ma'am?
4: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
2: Gini na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

Makisingalong along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo to, o. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy some more.

Good morning, my cajoiners. Check your time. It's already 9:21 in the morning. And we're back on track. Dito pa rin po sa inyong paboritong himpilan. This is Enjoy's Morning. Dito na yung mga puyan sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy. Ayan, mag-enjoy naman po tayo today, mga ka-joiners. Kamusta, kamusta mga ka-joiners? It's already Thursday. Ayan, ang bilis po ng panahon mga ka-joiners, no? And it's the first day of October. Ayan. So, kahapon, parang kailan lang, kaka-September pa lang mga ka-joiners, no? Tapos biglang October na naman. Ayan. So, hindi natin namamalayan mga ka-joiners. How are you this morning, ka-joiners? Kamusta ka naman dyan? Of course, I'm your morning buddy, your good vibes companion, of course, your DJ for today, DJ Jam, yours truly. Kamusta naman ang inyong Thursday morning, mga ka-joiners? Are you ready for another beautiful day today? Ayan, kaway-kaway, kung asa man mo nag-tanaw karon, no? Hello, hello sa ating mga viewers dyan, naka-live po tayo ngayon sa Facebook. So if you have any song requests, mga greetings, mga pa-shoutouts dara sa inyong mga loved ones, no? Pwede kayo ninyo na siya i-drop sa itong comment section din na sa live na itong mga ka-joiners. Join na kayo para may kasama naman po si DJ Jam. Ayan, hello, hello kay Princess Diana Lazo from Baganga. Saukiga, ayan, hello. I hope that you have a good day ahead of you, ma'am. Oo, may mga ano talaga tayo mga ka-joiners, no? Ating mga avid listeners dara sa Baganga, ayan. Hello, hello, good morning po sa inyo. Kamusta naman ang inyong Thursday morning dyan? Mga ka-joiners, whether you're at home, nasa office or nasa work, on the road if nagabiyahe mo, no, or nagkakape, pwede pa naman magkape ngayon. It's already 9:24, pwede pa naman. Habang nag-iisip ka kung paano haharapin ang mga trabaho today, I know how that feels, you know, like gabundok yung gagawin, ang daming gagawin, pero ni isa walang natatapos. Sobrang dami. Ganyan talaga yan mga ka-joiners, no? We have to... Yung, if there's anything that I've learned mga ka-joiners, no, is that

0: sige, sige, sige, sige, sige. Magtago ko ha. Kung imo kani ko makitaan, musugot ang gyud ko nga imo kong kisan.
1: Og unya kung dili ta ka makitaan, be.
0: Ay basta magtago lang gyud ko. Sa likod ko sportahan.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Yes, sir. Yaki kita nga. No, subo ang beauty soap na blao na gagamit. Mang kasi na. Katapos mo sang tangilang mo. Tapos mo, gala ka galong mo. Mga napatumar ko na sado mga 3 days to 4 days. So, manunaro na nag-effect gala dayon.
5: Amuin na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: 105.7 Enjoy Summer!

0: Water 5.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis jud akong panit. Gamit ako yung bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Herbal Oil, o Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masungpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni uy?
6: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
11: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951
12: 0939-3820-209.
9: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: 105.7. Enjoy sa morning.

Doon na yung musulti nga nag-diet na ko. Halos dili na gani ko mukhaon. Apan ni samot man hinuon ang pagsaka sa akong timbang. Nga naman eh. Unsay akong angayan nga kaunon og buhaton. Ako si Kuya Loy. Uban kita sa atong programang Kahimsog sa Panglawas atong ampingan kon KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Kining atong programa mga higala importante kaayo nga atong hisgutan ang maayong panglawas kahit tungod lawas lang nato ang atong puhunan. Kining mga pangutana, kadaghan na nako ni dedungog. Ilabi na nga gipangutana kini sa ato ang mga nakahimamat na sa gym. Kay ako naga-gym ang gid ko mga higala, mao na akong bisyo. Kanang pag-apil sa bodybuilding competition. Basta kami ang mga nagadiet na mga bodybuilder makaingon jud kag terrible. Kay ang mga ginakaon namo perting gastuha gid tinuod kay ang kato mga ginakaon special man. So dili normal nga ginakaon niya, dili po kamo kaog kanon. Ang kanon uhuli pa nimo kamote, gabi saging badiaron og mga nilungag nga kanang saging

0: law. Katong daghang gulay, pero wa po na siya ginatimplahan, gina-steam lang ng gulay. Ginadaghan lang ang lamas aron mulami. Unya ang sudan usab, gina-steam lang o kanang ginasugba. Why timpla-timpla? Why asin-asin? Mao nang ginahimo sa mga bodybuilder, mga higala. Sa primero, sa sud sa usa ka semana, nag-self-struggle ka. Kontra na imong kaugalingon tungod kay walay lami imong mga pagkaon. Perminti init imong ulo. Pero kadugayan, maka-adjust ra ka. O ang imuhang panlasa, maka-adjust na pod. Mao nang ganahan na pod ka mukaon. Di na pong kaganahan ka itong mga instant foods o mga ready-to-eat meals, no? O bisan ka na nga mga lutong bahay nga ginabaligya, dili na kaganahan na tungod kay parat na alang kanimo. Ang imuhang kanang panlasa, mabalanday nimo kung adunay mga additives o kanang mga ginabutang-butang diya nga pampalasa lang. So, nganong musaka man hinuon ang timbang imbis nga nag-diet na? Kinitungod, una, tanaw na ito, basi sayop ang diet. Ang uban bitaw mag-escape lang og isa ka meal, magpagutom niya inila nag-diet na ko. Agay, perting sa iyo pa mga higala. Kay kung nagutman unya ka, aw sigurado, maghab-hab yung gana, mamawi ka. Usahay gani, magkawat-kawat pagkaon. Luoy kay tanawon, oy. So, maugi na mga higala nga, kinahanglan, pag mag-diet ka, imuhag yung tinudon. Ang klarong diet, at least 5 to 6 times a day ka nagkakaon apan ginagmay. Unya, every 2 hours ka nagkakaon. Ang imong mga ginakaon, pinili lang katong ubos ang glycemic index. Ubos lang ang iyang sugar. O niya, taas po ang iyahang fiber o dunay igong protein. So, importante kayo nga kung nag-diet ka, dapat buntag daghang kang kaunon. Kay katong gikaon ni mo, mautong imuhang mahimong energy sa tibuok adlaw. In between sa pamahaw o paniudto, doon na kay merienda. O prutas, gulay ba diharon. Between sa paniudto o panihapon, dapat nabog kay merienda. So, mao gapon imong himuon mga higala. So, problema man nato mga Pinoy kay daghan lagi atong ginakaon magabi, kinahanglan bawas-bawas na ta. Hinahinay dayon ang pagbawas o mas maayo gani nga gulay or prutas ang imong kaunon sa imuhang panihapon. Unsa pay laing hinungdan mga higala nganong dili imubos ang timbang? Una diha ang edad. Dako kayang factor sa edad tungod kung nagaedara na ta, nagahinahinay manggod ang atoang metabolismo. Ang atoang metabolism, mao kani responsable sa pagsunog sa ato mga ginakaon. Daghang hinungdan nganong muhinay usab ang metabolism sa usa ka tawo. Sa mga babae, inig ka ng anak na gani, diha na magsugod ang paghinay sa ilahang metabolism, unya kulang pagyog physical activity. So, mao nay dapat atong himuon mga higala, kinahanglan conscious kita sa ato mga ginakaon. Bantayan gyud nato ang katong nutrition facts sa mga pagkaon. Kung kontrolan nimo ang imong timbang, gihimuon nimo tong ato mga nahisgutan, nasulti ka ganina. Sa imong kagalingon, sigurado gyud mga higala, makapasalig ka sa imong kagalingon nga layo na ka sa balatian. Apan kung wala pa nimo nahimo, mas maayo nga maghinahinay na kag-control aron ang imong blood sugar level dili na kanimo saka. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule dako kay matabang isip usa ka food supplement aron manormalize ang blood sugar level. Hilabi na sa mga tawong diabetic na. Dapat Serpentina Plus Herbal Capsule gud 3 times a day ang inumon mga higala. Makatulo sa matag-adlaw aron masunog katong mga sugar o asukal nga niipon sa atong dugo. Ang diabetic manggod, dili na makasupply eksaktong kadaghanon sa insulin ng pancreas. Kining insulin, mao kini ang responsable sa pagsunog sa asukar nga atong napasod sa atong lawas. Pinaagi sa lamian kay mga pagkaon, sobra katamis, apilan pagyudiha og soft drinks ug mga energy drinks. So kining Serpentina Plus Herbal Capsule, maimutabang aron mapagawa sa lawas ang sobrang asukar. Epektibo kay kini, nasulay na kini mga higala sa kadaghanan. So, sulay usab aron ikaw pod adunay ikasulti.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Mao ginamong gusto mga higala nga kanunay kang himsog, layo ka sa mga balatian. Kay kung doon na kay balatian, gasto kayo, hassle kayo. Kung doon na kay ikasulti, ipadala ka na sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Wana kita igong oras sa itong tulumanon. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

check your time. It's already 10 in the morning and we're still here in your favorite station. This is 105.7 Joy FM, Basta Joy and Joy. I'm still here, your DJ, DJ Jam, for Enjoy Some Morning, mga ka-joiners. Ayan, earlier mga ka-joiners, no? Binasa natin ang zodiac sign na Year of the Rat. Ayan, this time mga ka-joiners, kapit-kapit, pasig-imuha na niya sign. Ayan, this is the sign of kaning tiger. Ayan, masama na siya nga year. 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, and 2022. Makinig, makinig. Sa love, may gusto kang sabihin ang darasahan pero piliin ang tamang oras. Ang tamang mensahe na sinabi sa maling pagkakataon ay maaari pa rin mauwi sa away. Ayan, sa health naman, huwag gawing exercise ang pagmamadali sa hagdan, terminal o sa parking lot. Maglaan na sapat na oras para hindi aksidente ang maging cardio mo. Sa career naman, may bagong opportunity na maaaring exciting, pero alamin muna kung compatible ito sa current workload bago tanggapin. Sa wealth naman, may sale o promo na maaring mukhang magandang bargain. Kung wala naman ito sa plano, bago mo nakita ang sale, baka gastos ito at hindi savings. Lucky color for today is gold. Lucky number 9. Lucky direction, south. Lucky time, from 1 to 3 p.m. Reminders sa mga Year of the Tiger, mga ka-joiners. Hindi lahat ng discount ay swerte. Minsan, ang pinakamalaking tipid ay iyong hindi ka bumibili. Ayan, so kung nag-check out ka, i-cancel order na mga ka-joiners. Para po sa mga Year of the Tiger. Comment on sa inyong mga year mga ka-joiners, no? Ati Cheryl? No? Ati Maribel, ayan. Kasi si Maribel, minalas kahapon. Baka kasi hindi lucky color ang sinuot mo, Ati Maribel, no? Nung samay mong year, Ati Maribel. Para malaman mo kung ano ang lucky color mo for today. Ayan, mga ka-joiners! For your greetings, naka-live po tayo ngayon. So, comment na kayo mga ka-joiners. But first, another song from Billy Joel. This song is called Honesty. Only here 105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako nangisag yung dugo ko. Kung di na kinabog ko, ang ano ako ang sinulit.

0: epektibo, dapat subukan nyo ang Kiniyaki Vitamins Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, angayan lamang ng sulayan ninyo.
2: Ka-cute ni Maoy!
3: What a 5.7 enjoys.

0: pre. Tanggana na good na yung pangsamaneng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O sa mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutang na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, me. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man imong love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man imo, dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dili maipit ba?
5: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: What a 5.7 enjoys.

Ayan, I hope naka-take note ang mga ka-joiners na to, no? Kung year of the rabbit kayo. Take note, mga ka-joiners. Lucky color po ay pink. Ayan, magsuot ng color pink para ma-attract ang lahat ng swerte ngayong araw, mga ka-joiners. Speaking of swerte, mga ka-joiners, no? Talaga nga namang swerte. If ang love ba, no? Kanang love nga ma-feel ni mo is ma-requit siya, no? Ma-feel po siya sa tao nga gusto ni mo. But what happens if kana nga tao is you don't feel the same way? If you're not in the same page? Ayan naman, sa mga Year of the Rabbit ngayon, magsuot ng lucky color nyo na pink para maging swerte kayo sa love life nyo kung wala pa. Basig makita na di ninyo inyong ka-exchange of hearts. Speaking of which, here's another song from David Slater with Exchange of Hearts, only here in 105.7 Joy FM. Best of joy. Enjoy!

0: positibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: 105.7. Enjoy sa morning.

trapod mo sa inyong sa unsang sign nga basahon. Ayan, this next one para sa mga Year of the Ox from 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, and 2021. Ayan, listen, listen, makinig. Mga Year of the Ox natin dyan. Sa love, huwag gawing sukatan na pagmamahal ang presyo ng regalo. Mas maaari nga kailangan ng partner o pamilya ang oras at atensyon kaysa mamahaling bagay. Sa health naman, kung palaging masakit ang likod o balikat pagkatapos ng trabaho, tingnan ang upuan, mesa at posture bago baliwalain ang discomfort. Ayan, sa ating mga Year of the Ox dyan, kung nagasakit inyong likod, nagasakit inyong tuhod, and every parts of your body, of course, nata yung mga remedy there, yung mga ka-joiners, no? Dali na mo sa Kanami Building o pamalit na mo sa mga Yaki products. Of course, ang ating Yaki Oil. Very reliable ka na mga ka-joiners kung nagkasakit inyong tuhod. Panghaplas mo dara og Yaki Oil. And of course, mag-Belonga Gold kayo. Another one sa career for the Year of the Ox. May dagdag na responsibility na maaaring ipasa sa iyo dahil maaasahan ka. Linawin kung temporary ito o magiging permanenteng bahagi ng iyong trabaho. Huwag tanggap ng tanggap. Another sa wealth naman for our Year of the Ox. Unahin ang fixed expenses bago gumawa ng bagong shopping budget. Huwag hintayin dumating ang due date bago alalahanin ang bills. Ayan, magbayad po kayo ng bills niyo on time mga ka-joiners, no? Lucky color po for our Year of the Ox. Lucky color for today is color blue. Lucky number is number 4. Lucky direction is north. Lucky time is 8 to 10 a.m. Ayan, kaya pa ihabol mga ka-joiners kasi may we are a few minutes away from 11. So, sa ating mga Year of the Ox dyan, no? Practical reminder lang po sa ating mga Year of the Ox. Gumawa ng listahan ng October due dates at ilagay kung saan madali mo itong makikita. Ayan, maggawa kayo ng listahan ng mga babayaran nyo dyan mga ka-joiners, no? And then, ayaw na isok-sok kung asa dili kayo makitaan. Ibutang na siya sa area nga dali ra makitaan mga ka-joiners para iwas-iwas sa aberya sa pagbayad sa mga bills natin, okay? Ayan, I hope nakalista na mo dira mga ka-joiners. This has been your DJ Jam reminding you wherever you go today, whatever you do. Bring the good vibes with you. Don't let a bad moment ruin your whole day. Ayan, ngiti-ngiti ka dyan ka-joiners. Be kind, work hard, and enjoy the little things in life. Because sometimes the little things are what make life beautiful. Ayan, let's finish today's show with one more great song. This is Ako'y Maghihintay by Sara Geronimo and Mark Bautista. Same time, same good vibes tomorrow. Of course, same DJ Mike joiners. This is DJ Jam. Signing off now. So enjoy some morning. See you, and amping-amping mo kanuna yung mga joiners. Only good vibes. Only here 105.7 Joy FM. Basta joy. Enjoy.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito na sa balay ba, magingon na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsaon mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
7: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tumong siya sa klase.
8: Ah, mao ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Na kini balaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
7: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
11: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, dool sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
13: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
14: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas.
6: hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
14: Udto na joy!

0: All right, class. Good morning. Our lesson for today is about spelling. Okay, Butyak. Tindog. Spelling aragod ang success.
1: Bye, bye, bye, bye. Doha ba to ka S ang success? Umbut ni mo ba yun na? Jun ni mo ba yun? Uy, Bisaya kayo ka. Tuluhan na pre para sigurado.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghanti sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, taga-gabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
9: Kakyut ni Maoy!
3: Joy FM! Udto na Joy!

0: 105.7 Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Sa una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan god pa lawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
3: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
2: Glutagen C, mami? Ano yan?
3: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, mami.
0: Ang Glutagen C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Joy FM! Unto na Joy! It's such a good vibration! Unto

0: 105.7
1: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7. 105.7.
1: Joy FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki Vitamins ang iyang anak.
3: Kansa ka nang sayot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki Vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Ay, unsa on mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
5: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
6: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
6: Katiil Glass Services.
5: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM Station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
12: Udto na Joy!

0: Nay, nay, unsa ni ka tinuod na nag-ingon sa nga to ang mga silingan na anak daw ko sa gawas? Ayaw siya nagpaminawa undo. Basta sigurado yun ko nga gibuhat ka namo sa sulod.
1: Basta, Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo nige-istudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi nagatumar ko. Pag matainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Ka-cute ni Maoy!
10: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
12: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
13: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Unto na Joy! Unto

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat din, naayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po.
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto da Joy! It's such a good vibration. Udto

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Mga mami, ang Kini Yaki Vitamins nga kompleto sa nutrients nga gikinahanglan sa mga bata aron mamahimo silang himsog, bright og tangkad, maoy maayong ibitamina sa bata nga nagapangidaron og tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Kay kining Kini Yaki Vitamins makapalig-on usab kini sa bukog sa mga bata. Ang Kini Yaki Vitamins dunay vitamin C nga mooy makapakusog sa immune system o resistensya sa bata. Kaning vitamin C dunay lain-laing tawag, kaning ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate. Ang ascorbic acid o vitamin C usa sa mga importanteng bitamina nga kinahanglan sa matag tawo o kaning mga bata. Nakapakusog kini o nagapakusog kini sa resistensya o nagaayo sa mga samad. Ang bata nga kulang sa vitamin C, dali kaayo magsakit. Ang tambal nga ascorbic acid, ginareseta aron malikayan o matambalan ang kakulangon sa vitamin C sa lawas nga kasagaran mahimo ang balatian nga iskorbuto o scurvy, kanang pagdugo sa gums nga walay hinungdan og kining pag-abli sa mga naayo na nga samad. Murag dako kaayong katingalahan, di ba? Nganong magdugo ang gums nga wa may samad og nganong kadtong piklat na mudugo. So kuan kaayo na kanang katingalahan. Ginahimo usab sa vitamin C nga anaa sa Kini Yaki Vitamins ang absorption sa mga nutrients nga atong ginakaon o gay na inom, dali kini i-distribute sa tanang parte sa lawas. Makuha usab sa mga bata sa Kini Yaki Vitamins ang mga vitamin E, A, B complex, taurine, lysine, chlorella, growth factor ug uban pa. Busa mga mami, matag adlaw ayaw kalimti pa sa pagpatumar ang inyohang mga anak og Kini Yaki Vitamins. Dili gyud mo magmahay aron makabot nila ang ilang mga pangandoy o ang atong mga pangandoy para sa ato ang mga anak. Kana bitong bata nga nag-promote karon sa Kini Yaki Vitamins, siya ang bata nga tulo pa lang kabulan nga maoy una gayon nga nagainom anang Kini Yaki Vitamins. Suspastilan, karon 7 years old na sila. Kana siya, paminaw, di ba, paminaw ninyo kung may istorya siya, di ba? Nahadlok me nga, basig di na mo agi pagkadalaga, matigulang. Matured kaayo mga istorya. O, di ba? O, kabalo na siya kung unsaon pag-promote. Karon bitaw na problema na siya, pag mag 12 na daw siya, hindi na siya makakidi Yaki Vitamins. Unsa na daw ang iyahang product? Oh, inato isunod nato ang kolon. Oh, Yaki teka. Murag sa Yaki Baby Soap. Yaki Baby Cologne. Ayun. Hopefully, no? Kasi gareklamo na siya, big girl na daw siya. Paano na kung hindi na siya magkili Yaki Vitamins? Muna mga higala, paminaw ninyo na siya. Very, healthy yung bata. Maayog yun ang iyahang panglawas. Talagang maliksi o kaluoy sa Ginoo, diligid siya sakiton. Wala yun ko kadungog anang bataan nga magsakit. So tungod ni ini mga higala, mauna nga ginaawhag namo kamo mga mami. Kung naamoy mga pangutana, palihog i-text lang kana sa 0928-6767031. Paminaw nato si Kuya Loy para sa mensahe sa atong mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga mensahe gipadala sa atong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 0975-570-4178. Hello Mami Joy, Kuya Loy, nagapasalamat yung ko sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay akong anak, ipainom na ko sa Kini Yaki Vitamins. Dili na siya sipunon kuya, dili pareha kani adto, sawa pa siya makatumar. Karon himsog na siya kuya. Og ako po, ginahaplasan sa Yaki Oil Liniment ang iyahang samad, dali kaayo na ayo. Salamat kaayo sa inyong produkto. Aduna pay text gikan sa cell number 0936-724-6762. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Hermosa Kojic Whitening Soap. Kay ni puti na gyud akong face. kanunay ko nagasabon sa Hermosa, salamat yun. O usa pa ka text gikan sa cell number 0935-908-0892. Mami Joy, Kuya Loy, sa paggamit na ako sa Yaki Beauty Soap, nawala gyud ako mga pimples. Dahil nihamis po ng akong kutis, kuya, plus nawala po ng talumtom. Salamat kaayo si Shane Palmani sa Talakag, Bukidnon. Mo lamang ka tumamijoy mga minsay na taga na tapagtagad sa itong tulumanon, yaman na kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Laboratory, tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy. Maraming salamat po. Laging tandaan, yaman ng kalusugan ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM.
5: Dear Mami Joy.
1: Dear Mami Joy.
5: Mami Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang kinatibukang Misamis Occidental, pinaagi sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man sa ato ang mga ka-joiners na nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog City. Kaaban nato dito si Sir Joel Elio o sa ihang mga kaubanan. O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre ang kinatibungang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagalanog-lanog na 105.7 Joy FM o ang 102.3, of course. Dito na nukad si Mami sa North Cotabato. Salamat kaayo sa nang mga naka-live karon. Pwede na mo magpadala sa inyohang message, sa inyohang greetings, magpagawa sa inyohang gibati, comment unya sa ato ang letter sender. Welcome po kana mga ka-joiners, ha? O ganiining orasa, sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy ngayong unang araw po ng Oktubre. At para po sa lahat na may mga kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Naka-live streaming na naman po tayo mga ka-joiners. Karamihan po sa inyo ay nasa cellphone na po nakikinig ng radyo, nanonood. Oo, sa mga padayon nga nagagamit og mga transistor radio, oon sa manang inuhang ginapatugtog diha. Sige, welcome tang tanan mga ka-joiners. Og sa mga mami, unta nakapagkidi yaki vitamins na po si baby. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat. Ngayong nandito ka na,

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: 11 minutes ang mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Nicole Paramaanan. Good afternoon, Mommy. Pa-shoutout ko kay Jonelle. Nasa Malaysia ngayon, watching from Midsaya. And also from Maria Matukol, request ko og song, Dito Na Lang. Sana ma-play, Mommy, habang ako'y nag-duyan-duyan. Nagre-relax, lalo na't may problema pa rin. Normal lang yun ng problema, Day. Huwag mo masyadong isipin yan. And also, Maris Francis Kate, thank you for watching. Yusra Lamada Olympia Inn. Shout out po, Mommy, sa Family Lamada Olympia Inn, dyan sa Kitulaan. And also, greet daw niya si Rod J. Pagsipo nga naminaw dari sa imuhang programa, ingon ni Maria Matukol. CJ Magantaw, shout out sa Magantaw family from Caraga, Davao Oriental. Salamat po. And also from Daniel Kasumpo, shout out Mami sa Barangay San Isidro, Mami. Mac Josfia, Hilario Mercado. Maayong hapon, Mami Jo. Shout out po from Lower Ladingan. Jellyan Jomabok Tanding, good afternoon, Mami. Paki-shout out ko sa Tanding family og Masangay family from Davao. Anak Timbang Kaya, hello po, Mami. Paki-shout out kay Wenny Tuyungan, greetings coming from anak Timbang Kaya from Baganga siguro ni. Alan Bilungan, good PA, Mami. Paki-shout out lang, watching from Dungguan, Dato Muntawal. And from Halya Imam Iman, Mami, shout out lang dito kila Hania at by Ali na nahikinig. Thanks, Mami, from Halya Iman ng Marbel Matalam. And Nora Langkuwas Mumalayag, good afternoon, Mami, shout out my family dyan sa Barangay Kigan, South Upi, sa mga Langkuwas and Bumalayag family. Shout out from Mama Nora Langkuwas ng Saudi Arabia. And Leah, maayong hapon, Mami. Request kog song, Pasulyap-sulyap, lalaki version, Mami. And also from, ayun na yun. Ang mga naunang nakapagpadala po ng message po sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners. At dumako naman po tayo dito sa ating letter sender. Matod pa si ang letter, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po, Mommy. At sa halahat po ng sumusubaybay sa Dear Mommy Joy. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Janella. Ella po ang aking nickname. May asawa na po ako. At kasalukuyang buntis. Maituturing kong aksidente yung aking pag-aasawa sa asawa ko. Dahil sa hirap na naranasan ko nung ginusto niya ako, hindi ko na po siya kinilala pa. Agad-agad na po ako na pumayag. At sa loob ng 4 na linggo, nakasal po kami sa mayor. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga panahong yon. Hindi ko pa naranasan ang magmahal. In love. Dahil yung napangasawa ko, siya po yung unang lalaki sa buhay ko. Nung inangkin niya ako, akala ko ikamatay ko na. Medyo marahas kasi. Hindi siya gentle. Kung hindi ko pa sinabi na first time ko to. hindi pa siya titigil. Nagka-phobia ako that night. Wala akong naramdamang nagpasaya sa akin. Nasaktan ako. Kaya sa lahat ng mga pagkakataon na inaangkin niya ako, dala ko ang matinding takot. Pero nung pinakiusapan ko siya na maging gentle naman, unti-unti kong nararamdaman. Kapag ka inaangkin niya ako, pinilit ko na matutunan ko siyang mahalin. Hanggang sa dumating po sa puntong nabuntis na po ako. 4 na buwan ang dinadala ko noon. Nagre-reklamo na siya. Kasi hindi na ako pumapayag. Natatakot ako dahil 4 na buwan na ang tiyan ko. At doon nag-umpisa na madalas nagagalit siya sa akin. Iniiwanan niya ako sa bahay mag-isa. May negosyo kasi yung mga parents nila sa siyudad. Bihira lang umuwi sa probinsya. Doon naman kami narihan sa probinsya dahil nasa farm po kami. At siya ang pinagkatiwalaan sa farm ng pamilya. Halos gabi-gabi, late na siya kung umuwi. Umiiyak ako. Yung mga katulong kasi umuwi pagkatapos ng hapunan. Kaya madalas nag-iisa po ako. Sinasabi niya sa akin, wala akong kwenta sa kama. Wala akong alam. Hindi ko daw alam kung paano magpasaya ng asawa. O paano naman kasi? Inumpisa niya ako sa takot. At napakarahas naman niya. Tuwing pinakikialaman niya ako. At ngayon nabuntis ako. Ang totoo niyan, malapit na ako manganak. By November 3rd week, panganganak na po ako. Pero kahit minsan hindi ko masabi na naging masaya ako, Mami. Madalas nag-iisa. Hindi ko alam kung paglabas ng anak ko, anong itsura nito. Ipinaglihi ko sa sama ng loob. Hanggang sa ngayon, malapit

Dahil sa nagtanong lang ako. Nagalit po siya. Masakit lang isipin dahil gusto kong maging masaya. Pero hindi ko magawa. At ngayon nararamdaman ko nang nare-reject na po niya ako. Minsan gusto kong umuwi sa mga magulang ko. Pero nagkukunwari kasi ako na masarap ang buhay ko. Na masaya ako. Ayokong malaman ito ng pamilya ko. Na nagdurusa ako sa piling ng asawa ko. Ay kaya kasi sila sa buhay. Akala ko, yun ang magpapaligaya sa akin. Kapag ka napangasawa ko siya, hindi ko naman akalain na ganun lang ako pala sa kanya. Para usan, hindi ko talaga maramdaman na mayroon siyang pagmamahal. Naguguluhan ako ngayon, Mami. Wala akong mapagsusumbungan. Bata pa ako. At iniisip ko na pagkapanganak ko, gusto kong iwan siya. Pero paano naman ang anak ko? Kaya isang araw, naglakas loob akong kausapin siya. Tingin ko kasi, kondisyon siya. Kasi niyaya akong mag-grocery. Niyaya niya akong mamili ng gamit ng bata. Kaya, sabi ko sa sarili ko, gusto kong samantalahin ang pagkakataon. Para sabihin sa kanya yung aking naramdaman. Nabili ko yung lahat ng kailangan ko. Pag-uwi namin sa bahay, binigyan niya ako ng pera. At nagbilin siya sa driver na baka manganak ako nang wala siya. May pera ako at yung driver ang magdadala sa akin sa ospital. Nagtanong ako sa kanya kung bakit ipinagbili niya ako. Ang sabi niya, may lakad daw siya. At hindi niya alam kung ilang araw bago siya makabalik. Nagpaligpit siya ng mga gamit sa katulong. At tiningnan ko yung mga dinalan niya. Wala naman siyang dinalang damit na mga pang-formal. Karamihan shorts, t-shirt. Alam mo yung parang beach ang pupuntahan. Kaya nung paalis na siya, hinawakan ko po siya, Mami. Tinanong ko siya kung saan ba talaga siya pupunta. Sabi ko sa kanya, takot ako na manganak na wala siya. Pero sinagot niya ako na kahit na nandyan naman daw siya, wala naman daw siyang magagawa. Kasi nga, hindi siya doktor. May pera naman daw ako at may driver, may katulong, may mga gamit na. Ganun lang niya tiningnan ang sitwasyon.

ni hindi lang man niya inisip kung mapaano ako at kung ano ang maaari kong maramdaman sa mga ginagawa niya. Nakaalis na siya, Mami. At yun nga sabi niya, di niya alam kung hanggang kailan siya magkakabalik. Iniisip ko po ngayon na umuwi na lang muna sa mga magulang ko at sabihin sa kanila ang totoong kalagayan ko. Iniisip ko kasi baka may mangyari sa akin. Hindi lang man malaman ng aking pamilya. Pero may mga pag-aalinlangan po ako na baka ikagalit po niya ito sa akin. Kaya sabi ko, susulat po ako sa inyo. Ihingi po ako ng tulong, magpa-advise. Kung ano ba ang dapat kong gawin. Nakakapagod naman po kasi, Mami. Siya na lang ang lagi kong inuunawa. Kahit gaano kasakit, tinitiis ko. Alam kong niloloko niya ako. Gusto kong isipin kung ano ang dahilan. Pero nasabi naman din kasi niya sa akin na hindi ako marunong magpasaya ng asawa. Dahil po sa kalagayan ko ngayon, kaya hirap na hirap po ako magdesisyon. Kaya Mami, payuhan mo po ako kung ano po ang dapat kong gawin. Sa ngayon po, mas malaki po talaga sa puso ko yung umuwi muna sa mga magulang ko. Sana mapayuhan mo po ako, Mami. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Janella.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
3: Dumagdag pa tong sakit ng katawan. Pati pagbangon, ang hirap.
2: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
4: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
5: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, so thank you for watching. At tapos na itong kay Nicole para maanan, no? Shout out daw kay Jonel. Gusto ko lang magpasalamat mga ka-joiners sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po sa ating programang Dear Mommy Joy. At pakipakinggan din po ninyo yung umaga nating programa, Tinig ng Bayan, alas 5 hanggang alas 6 at alas 6 hanggang alas 7 and 7 to 7.30 po ang balita alas 7. At sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik ng mga produktong Yaki, maraming salamat po sa inyo. Salamat kaayo sa inyo ang mga pagsalig. Sama sa akong ginaingon, ayaw mo pag-antos sa inyong rayoma o arthritis. Ayaw ninyo hulatang mag-extension ang inyong mga siko, mga tudlo, mga tiil. Solusyon ni Dayon ka ng inyohang rayoma. Inuman na ninyo og Bilongga Gold. Kung dili na mo katindog, nang hubag na, dili na kalakaw, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Unya, kung mukaon manggani imo og bawal, inuman ninyo daan. Nganong hulaton pa man ninyo nga magsakit, nga pwede man ka na mapugngan. Ha? Sulay ka na ninyo. Kay kanang Bilongga Gold, dili lamang sa rayuma siya maayo, magpatunaw po na og mga bukol-bukol og ingon man magapaayo sa mga sakit sa kalawasan. Bilongga Gold po, timan inin nyo mga ka-joiners. Mapalit ninyo sa mga butika, pwede po orderon ka na sa Shopee. So, sa ato ang mga mami, ang Kidiyaki Vitamins. Kung gusto po ninyo nga maprotektahan permi ang inyong kidney, dili mo ma-prone sa UTI, na Atayaki Herbal Capsule. Dugay na kaayo na mag 18 years na ang ato ang mga produkto mga ka-joiners, kana mga tao nga dugay na nagagamit ana. Daho kaayo ang ilang mga pagsalig tungod kay nakatabang gayud ka na sa ilaha. Oh. So, kompleto ato ang kape, ang ato ang sabon, tulo lang jud na siya kaklase para sa bata, para sa sensitive skin, o ingon man kung gusto ninyo nga paspas nga magputi mo, na atay Hermosa. And ana lang na siya, no? Wala na to, ginabalhin-balhin ang ato ang mga sabon kay kabalutang makatabang na kaayo sa inyo, ha? O siyempre, katong padayon nga nagagamit sa ganado capsule, salamat kaayo sa inyong mga message o permi na mo na mabasa o padayon ang among mga pagpasalamat sa inyo. Salamat gyud kaayo nga natabangan kamo sa mga produkto sa Iyaki. Bisan asa mo mga ka-joiners, pwede ninyo mapalit ang ato ang produkto o ilabi na kay ma-order pod na sa Shopee. So dili na mo magka-problema kung tamaron mo mangita. O tama ron na mo mangita og produkto sa mga butika, pwede ninyong i-order lang kana sa Shopee. Salamat kaayo sa inyong pagsalig. Og permi kami nagapanghinaot nga matabangan kamo, makapahulay kamo sa inyong mga balatian pinaagi sa ato ang mga produkto. Balikan na po natin ang ating letter sender si Janela. Magandang hapon sa iyo Janela, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, ang hirap ng kalagayan mo. Mahirap po talaga na papatol ka sa isang lalaki dahil gusto mo lang na guminhawa, magkaroon ng magandang buhay dahil mapera sila, mayaman sila. Kaya hindi mo na inisip at hindi mo na kinilala, sabi mo, yung napangasawa mo. At mabilisan na basta makasal, okay na sa'yo. Dahil sa paghahangad mo ng magandang buhay. Minsan, yan talaga ang malaking pagkakamali ng isang tao, mababae man o lalaki. Maganda lang kasi yan sa paningin mo. Hindi mo alam pag nasa sitwasyon ka na kung ikaliligaya mo ba. Kasi pag medyo matagal ka na sa tao, hindi na rin sila magiging masaya. Kung palamunin ka na lang, wala kang tulong, wala kang ambag. At sabi mo nga, parang ginawa ka na lang na libangan ng asawa mo. Hindi naman siya concerned sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo. Para bang ambot, o unsay gi-apaspod niya sa imuha, imuhang pagkababae, ang imuhang kagwapa, ana-ana siya. Lisod kaayo kung mauna ang ato apong apson. Bisag unsa pa na kagwapa, unsa pa na kagwapo, pag imuha na na, wala na yung mga excitement na mga nararamdaman mo nung hindi pa kayo at hanggang sa maging kayo pagbago pa. Pagkatagalan na, maging used ka na sa itsura ana, parang napaka-ordinary na lang. Mauna nga, gikinahanglan yun nato nga mag-una-una. Kailangan po natin mag-isip ng mabuti. Kilalanin yung taong gusto nating makasama. Minsan nga, kahit na kinilala mo na, hindi mo naman talaga makikita yung buong-buong pagkataon niyan eh. Hanggat hindi mo yan nakasamang matulog, makatabi, makasamang kumain, ng araw-araw, hindi mo talaga malalaman kung sino talaga siya, kung ano talaga ang pagkataon niya. Yan ang napakahirap. Kaya para sa akin, alam nyo, yung marriage, parang sugal din yan eh. Hindi mo alam along the way kung ano ang mangyayari. Hindi mo alam kung ano ang magiging future mo. Kaya napakahalaga sa isang babae na hindi tayo yung taong bahay. Dapat marunong din tayo maghanap buhay. Ang hirap-hirap kaya kung palamunin lang tayo, taong bahay lang tayo. Minsan nakapangliliit din kasi yan eh. Pero kapag ka mayroon kang sariling income, kumikita ka rin, hindi ka mabasta-bastang apihin ng asawa mo. Kasi alam niya, you can always stand with your own feet. Mabubuhay ka ng kahit walang asawa. Pero kay kung nakikita ng lalaki yan, na magsigi ka gapang, nag-crawl ka pa adto sa iyaha tungod kay dili ka makabarog para sa imong kaugalingon, muna, luoy ka ayo ta, ana. Daog-daogon ka lang. Pero kung makita nila na ligon ka, you are strong enough para ilaban ang buhay, maghuna-huna po na sila. So, for now, Janela, dapat isipin mo ang sarili mo. Kung nakikita mo sa asawa mo na binabaliwala ka, para ano na mayroon kang siya? Diba? Bibigyan ka lang ng pera, ipagbibilin ka lang sa driver, tapos siya mag-hangout kung kinsa-kinsa ang iyang mga kauban. Maragin, ana. So, wala kang maaasahan sa kanya. Ngayon pa lang. So, huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. Tama yung iniisip mo. Kahit gaano kahirap ang mga magulang natin, hindi naman nila tayo pababayaan. Kahit na gaano kahirap, pero nakikita mo, buhay pa rin. So, kumakain pa rin. Hindi naman pinapabayaan ng Panginoon. Ibinibigay na pa rin kung ano yung kailangan. Kaya kung ako ikaw, bakit ka magdurusa na naiiwan sa bahay mag-isa kapag ka-umuwi na ang mga katulong? Umuwi ka sa mga magulang mo. At kung pupunta man siya para hanapin ka, mag-reason out ka na dito muna ako sa mga magulang ko. Ayokong mag-isa. Baka dumating yung araw ng aking panganganak, gusto kong makapili ang mga magulang ko. Dahil pagod na akong mag-isa sa bahay. Ganon lang yun. Huwag ka nang makipagtalo. Wala nang maraming salita. For now, dahil wala siya, you have all the reasons to go back to your parents. Kasi pinabayaan ka. I-text mo siya. Sabihin mo sa kanya, bilang respeto, na pagtawagan mo na lang yung mga katulong na bantayan ng bahay. Uuwi muna ako sa mga magulang ko kasi ayokong mag-isa, natatakot ako. Ganun lang yun. Pack up your things, pahatid ka doon sa mga magulang mo. Hayaan mo pagdating niya, kung hahanapin ka niya, manindigan ka pa rin. Nandito muna ako sa mga parents ko hanggang sa makapanganak ako. Kasi lagi kang busy, lagi kang wala sa bahay, takot akong mag-isa. Lalo na't always na lang sa gabi yung nag-iisa ka. Okay lang pag-araw may mga katulong na kasama mo. Pero pag-gabi, pag nag-uwian ang mga yon. So yun pa rin ang rason mo. Hindi ka naman bata para kargahin at itakbo. Kailangan mo na rin na maging matapang. Kailangan mo na rin na protektahan ang sarili mo. Another story. Mas magiging may lugar ka na. Diba? Kapag nakalabas na ang baby mo. At alam kong matutuwa ang mga parents mo. Magiging kaaliwa nila ang bata. Pwedeng hindi ka na bumalik doon. Kung hindi mo feel na you are being loved. Diba? Para ano? Magpakalakas ka o maghanap kag trabaho. Maanak pa ng trabaho. Bata ka pa, sabi mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo nang dahil lang sa nakatira ka sa magandang bahay, na masarap ang kinakain mo. Hindi ka naman din, mawawalan ka naman din ng ganang kumain kahit gaano kasarap. Kung ganyang parang tau-tauhan ka na lang sa bahay, di ba? Walang nagmamahal sa'yo. Wala kang kausap, di ba? Okay lang, nagkamali ka. Pero lahat ng mga pagkakamali ay pwede namang ituwid. Hindi pa naman huli ang lahat para sa'yo. Yan talaga ang maipapayo ko sa'yo. Bakit ka mananatili sa bahay na walang mga taong nagmamahal sa'yo? Umuwi ka na sa mga magulang mo. O magbarug kang aligon. Magpakatibay ka para protektahan ang sarili mo at magiging anak mo. Paglabas niyan, hayaan mo na yung ama ng anak mo. Kung tutulungan ka ba o hindi, di naman kailangan hingiin yun eh. Alam niya kung ano ang kanyang responsibilidad sa'yo. Yun talaga ang gagawin ko kung ako ikaw. Hindi mo naman sinasabing hihiwalayan mo siya, di ba? Hahanapin mo lang naman muna ang sarili mo para at least alam mo kung saan mo gustong manatili. Yan ang maipapayo ko sa'yo, Janela. Sana magawa mo kung ano ang tama para sa sarili mo. Hirap na hirap ka na. Parang pinaparusahan mo ang sarili mo. So sana magawa mo at dumating ang panahon, matanggap mo sa sarili mo na tama ang naging desisyon mo. Maraming salamat. Minsan pa sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. 10 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Hi Mami, maayong hapon po. Kumusta? Pag-greet po ako dito sa Kibudungan Carmen, Cotabato. Thank you for thank you watching po Mami. God bless. From IB Miscala. Ayan, so sa lahat po ng ating mga ka-joiners, no, antabayanan po ninyo dahil malapit na po mag-December at magse-celebrate po ang Yaki Company ng ika-18th year, no? Adunay mga pa-contest abangan na lamang po ninyo yung mga mechanics at kung anong mga pa-contest ang meron. Hopefully by next week, maririnig na po ninyo yan dito sa ating 102.3 Joy FM. Antabayanan po ninyo yan, mga ka-joiners. And hopefully, mapili kayo and you can be with us sa aming 18th year anniversary this coming December 10 ng Yaki Company. Maraming salamat po. Thank you for watching. John Mark Panis, Mami, shout out there sa Dipulog City, Zamboanga del Norte. Naka-hook up kayo sa Chat Radio FM. Ayun, mga taga-sunod ng Chat Radio, no? Thank you so much. Good kaayo sa inyo, hadiha. Oo, dugay-dugay na ta naka-hook up sa ilaha. Oo, nawaw mali ko, dugay, wala ko, ulahin ako nakabalo nga naka-hook up na di ay ko. So, daghang kaing salamat diha sa 99.7 Chat Radio Dipulog. O sa tanan natong mga ka-joiners na sumusubaybay sa Chat Radio, maraming maraming salamat po sa inyo. Yusra Lamada Olimpain, shout out daw sa family Lamada o dyan sa Kitulaan. So mga ka-joiners, saglit lang po ha, magbabalik po ang Dear Mommy Joy.

0: Umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
1: Dumagdag pa tong sakit ng katawan. Pati pagbangon. Ang hirap.
0: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
2: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
3: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy,
5: Dear Mommy Joy,
4: Mommy Joy.
6: 2 minuto na lang mga ka-joiners bago mag alas dos po na alas dos po. Bago mag alas dos po ng hapon. Ayan, happy birthday kay Leomiji Rendon. And also happy birthday kay Florilyn Mangiob. Karimi Jean Manding. Tinuod ba ni Karimi nga birthday ni mo karon? Og ingon man kay Benalin Kalinog Malitok. Happy birthday. Leo Padaw. Happy birthday po. And Maying Lunay. Jason Kismondo Banugan. Happy birthday. Marilo Manding. Uy, parang impossible man ni. Nga ang mama og anak. Pareho og birthday. Tinuod nilo. Happy birthday. Og sa tanang adunay mga birthday karon, happy happy birthday po sa inyo. Wala naman tayo igong oras. Salamat kaayo sa atong mga kauban dito sa Davao Oriental, sa KTL si Danda Landan, naa sa Caraga si James Palmahel og si Louis Simon. Og syempre sa ato ang mga kauban dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental, syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. And also sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Salamat kaayo sa inyo dihang dapita og sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ang tanang maabot sa ato ang 102.3 Joy FM. Perting layuan ni abot ning Pagadian og Cagayan halos makaabot ni Bukidnon. Sa tanang maabot sa 102.3, thank you so much. Cotabato City, Lanao del Sur and Lanao del Norte, Maguindanao Sur and Maguindanao del Norte, og South Cotabato mga ka-joiners. Maraming maraming salamat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga naka-live po ngayon. Siguro ang uban, busy mga people. Oo, ang uban, di ka paminaw na lang. Salamat kaayo. Kung gusto ninyo magpadala sa inyong mga kaagi, pwede ninyo ipa-messenger kay Mami sa Mami Joy Lou. Ang ako ang FB account. O di kaya isulat po ninyo yan kung malapit po kayo dito sa Kinapawan. Address lamang po sa 102.3 Joy FM, Barangay Paco, Kinapawan City. Kung malapit naman po kayo sa Caraga, Davao Oriental, or KTL, alam nyo na po yung address ng Joy FM natin dyan. Thank you so much! Mga ka-joiners, ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Adlong Huwebes karon og October 1, 2026 po mga ka-joiners. Sa makausap pa, happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw, nga mo ay sagol karon sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas, ang Bilongga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw nakita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyod ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Gilaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre, dunay susamang balatian. Ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod, makatabang man na pagpaginhawa nimo. Hinoon, dunay mahulam sa barangay. Unya og magdungan, unsao na lang. O napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit. Kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imong asthma. Oh, dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imong luyo. Ma dapat gapangandam ta mga higala, no? Kay nakabaluman ta kung unsa ang kondisyon sa atong panlawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon nimong food supplement kining Bilongga Gold. Imuhan ni himuon nimong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilongga Gold dunay takos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag nga mga kaunuran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na muna nga maglisod o ginhawa kay dihay inflame na diay, di ba naga namaga na diay ang ato ang unsa diha, no? Ato ang mga respiratory system, pero og inuman nimo og Bilongga Gold, mukupos na siya og gid tumabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilongga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod niini, unod sa luyang dilaw o sa kakutsarang tinaddad niini, pabukali sa upat katasa nga tubig sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos, mao'y imong himuong tsaa og inumon nimo makatulo sa matag adlaw. Nahala ang hasol na sa pero inana lagi na, no? Mahasol na ta sa pagprepara. Mas maayo na mga higala nga makapalit na ka na lang sa Bilongga Gold sa butika kay makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas og ingon man limpyo og makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imuha tungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma, sakit kini sa baga, pang dinugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga, labi na kung dili mahatag ang tamang tambal ni ini. Ang hika mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente, maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika, apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana, masunod nimo kini o masunod sa mga anak. Matuki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mami Joy.
2: Mami Joy.

alas 2.28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Ginawatan Roy na Minaw. Kay Alcren Balangingi Dumaan. Hello po kay Manambay Jerlon. Good afternoon. Greetings coming from City of Mati. And hello po sa Manambay family, Lino family. Thank you and God bless po. John Mark Panes, shout out diha sa mga taga Midsayap sa family ko dira sa general or sa general family and Panes family. Daniel Calixtro, maing hapon, kumusta? Kugos kaayo ulan diri kaliyungan. Umuulan ba dyan? Dito medyo mainit na ang panahon, no? Siguro unya taod-taod, kulimlim. Pero mainit siya. Sa daw. Yana Masinaring Andoyo, good afternoon. Shout out kay taga Ellis Salon ng Bankeruhan. Aminaw karon sila, mami. Ayan. Hello po, maying hapon din ha. Salamat-salamat sa pakikinig. Good afternoon. Request po ng song Mommy Joy, Waiting for Your Love, Miss Debbie B. Thank you so much po. Mayong hapon, pa-request po ng kanta, Bakit Mahal Pa Rin Kita, dahil relate po ako sa kantang yan, Mami. Sana po ma-play si Michelle ng Kabakan. Ay! Ay, anong nangyari, Michelle? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Sige, hello diha, no? Mayong hapon sa mga taga-Kabakan. Shoutout na to atong mga kauban diha sa RJO Japan Surplus, amaman sa Davao A Plus Kabakan Branch. Siyempre na po na sila'y branch din sa Kida Pangwan City. Hello kay Liza Ann Ayuban. Hello po kay Burgos or ang Burgos family from Monte Vista, Davao de Oro. Salamat po. Good afternoon, watching from Banawag, Kabaka, North Cotabato. Greetings coming from Jinky Giabar. Ayan, sige, maying hapon po. John Mark Panes, hello sa Dipulog City, Zamboanga del Norte. Naka-hook up, ayun, tapos na i-touch, no? Salamat sa pakikinig. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song, Dance with My Father. Thank you po. Ayan, evergreen din. Sige, ato anong paningkamutang ma-play inyong mga song request, ha? Para okay kayo. So, maigo lang sa oras, no? Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song, Hindi Ako Katulad Niya ng Jeremiah. Alright, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala na kasinati og panuhot og hapsay ang pagpanganak ni Lavilles Umapad, taga Santa Lucia, Pagadian City. Kay Yaki Liniment Oil ang iyang haplas, ang iyang anak himsog usab. Kay Kidi Yaki Vitamins ang iyahang ginapainom.
3: Ang buros pa ko naghaplas to Yaki Oil. Dalira ko nakanak, wala kay ko naganto sa sakit. Ani akong bibi pag kapong gipainom Kidi Yaki, pagabot niya 3 months. Okay na siya, kusog siya mukha, then yung natulog kayo. Nabughat ko pa, then naginam ko Yaki Capsule.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil at Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
4: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
5: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
4: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
6: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
1: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidi Yaki Vitamins ang iyang anak.
7: Kaya ka ito ng kayot?
8: Pero karoon?
7: Ya karoon. Basta ito na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang ito na matulong.
8: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
7: Kidi Yaki Vitamins yan.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin mga ka-joiners. 5 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. At magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban. Alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre sa atong mga kauban sa Tibuok, probinsya sa Davao Oriental. Salamat, salamat kaayo, no? Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, mga higala, o manapod na sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot man o tiil. Kani ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog na sanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di manghaplas. Mga after 1 week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Nia ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tan-awon. Oy, suggest daw Mami si John de Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton ngayon ana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway, gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway. Kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat. Kung permi na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo o manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob o suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog o dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan o likaye usab ang pagsolob o hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapajama na na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, muna nga dili gyud ko matulog o dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, muna pampatulog na ako kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong na pudayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber aron mohumok ang hugaw aron makalikay sa varicose veins og sa almoranas. Kaning mga kuan manggod mga naggo ang mga ugat labi na sa mga kamot tungod na sa trabahoso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. Magpasmo tapos kung niwang ka, klaro kaayo eh. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Oh, tinood, nadali na kayo nagawas akong bata. So good, unang kabulan na akong tiya na nagkuan ko, naghaplas ko Yaki, din hantod, tud na nga ako, ayan ako na undangan, dali na kayo nagawas ang bata.
3: C-H-I-K-I-Yaki,
1: ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala, so dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: The best of me. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko ana good. Okay magulak akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inom na nagulak akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Maokan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsa on mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

on your favorite station. This is 105.7 Joy FM. Pass the joy. Enjoy. Ayan, naka-live po tayo ngayon mga ka-joiners, no? So, wherever you are right now, feel free po na ipadala mga shoutouts nyo, mga greetings new or your song request. I-drop lang ka na mga ka-joiners sa itong comment section. Ayan, mga ka-joiners, welcome, welcome po sa ating program. Medyo makulimlim sa labas. Tama ba, DJ Dan? Dalandan? Makulimlim? Ayan, parang uulan daw, sabi ni DJ Dandalandan. So we're hoping na sana maging safe ang lahat, no? Sa mga nagabiyahe or magbiyahe karon, amping-amping mo kanunay mga ka-joiners. Ayan, hello, hello sa ating mga listeners dyan. Hello, hello sa ating mga viewers. Kamusta, kamusta po ang Thursday afternoon nyo?

0: Oy, nak-nak. Unsa man ini kuha ni Mus Glado sa inyuhang iksam? Hasta mang gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang iksam?
1: Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning Ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning Ganado Kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakilin Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
8: Katul kay Kuya para nang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya din. Ako ganing mahikap og lahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggut na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Nga simuta ko di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya. Ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na kung kamot mo, minyo'y naayo.
7: Yan ang Yakilin Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride!
11: Afternoon Joyride!

Just like that, we're back on track, mga ka-joiners. Check your time. It's already 3:38 in the afternoon. Still in your favorite na nahimpilan. This is 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy! Ayan mga ka-joiners, no? So earlier this morning, I actually did my readings on your horoscope signs, no? Sa ating zodiac signs, mga ka-joiners. But before we go do that, let's just give a shout out sa ating mga viewers, no? Sa ating live ngayon. Hello, hello, Kaiter Merez. Ayan, sabi niya pa shout out po. Hello, hello. Kamusta ang Mati sir? How is Mati City? Ayan kay Mama Renaline Subiaco Dominguez. Hello po, good afternoon. Kamusta, kamusta ka dyan, ma'am? Unsa ka kang year na tao, ma'am? Para mabasa natin yung ano mo. And then malaman mo kung ano yung lucky number mo, no? Para mahabol natin yung swerte ngayong araw na to, mga ka-joiners. Ayan, so let's start with Year of the Horse. Ayan, makinig-makinig, mga ka-joiners. Listen very well. From 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, and 2026. Year of the Horse. Sa love, busy ang araw, pero wag puro mamaya na sa mga taong mahalaga. Kahit maikling message, ay maaaring sapat para ipakitang naaalala mo sila. Sa health naman po, wag magmadali sa pagmamaneho dahil lamang late ka. Mas magandang humingi ng paumanhin sa pagka-late kaysa magkaroon ng aksidente. Ika nga mga ka-joiners, it's better to be late than sorry. Sa career naman, for the Year of the Horse, maraming gawain pero hindi lahat urgent. Piliin ang kailangang matapos ngayon at huwag hayaang notifications ang magdikta ng schedule mo. Sa wealth, kapag may perang pumasok, magtabi muna bago mag-shopping. Huwag baliktarin ang proseso. Lucky color is orange. Lucky number 3. Lucky direction is south. And the lucky time is 7 to 9 a.m. Reminders lang po sa ating mga Year of the Horse, no? Save first, spend second. Ang magandang rule ngayong simula ng buwan. Ayan, magtipid-tipid-tipid. Mga Year of the Horse. Huwag gastos ng gastos, no? Yung impulsive buying or impulsive spending of money. Emphasis on saving on money talaga sa mga Year of the Horse. Especially if hindi naman kailangan yung pagkagastusan. Kasi nga ngayon mga ka-joiners, no? On the serious note, grabe po ang magiging epekto ng El Nino sa ating lahat. By all means, no? We really have to save money. Magtanim ng mga pagkain na mga gulay, no? Kaya grabe ang kalisod karong panahon mga ka-joiners. Dili sa magsigig online shopping. Dili magsigig parcel. Ayan, sa ating mga Year of the Horse. Hello, hello sa ating mga viewers dyan. Year of the Horse baka? Or if not, isend lang ang imong year nga natawhan and we will try to look for it, mga ka-joiners. Ayan.
Anyways, mga ka-joiners, let's keep the good vibes rolling here in 105.7 Joy FM. Let's have another song that is made famous by Rico Blanco. Ikaw ka-joiners, sino ba yung tinuturing mo na mundo mo? Ayan. Sino ba yung tao na yan? Kung sino man yan ka-joiners, I hope that you two have a happy life. And that sana magtagal kayo, no? And sana i-bless ni Lord ang relasyon nyo. Ayan! For those na merong tinatawag natin na universe, no? Kung sino man yan, dedicate this song to them, ka-joiners. This is Your Universe by Rico Blanco. Only here 105.7 Joy FM. Best joy. Enjoy.

0: 105.7 Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ra dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mamimo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
5: Sureness. Right away.
4: Yes. Thank you, Mami.
5: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

ayan, nag-message si Ma'am Jacqueline Latiban. Shout out po. Ayan, Ma'am Jacqueline, asaman kadapit, Ma'am. Diin ka, kahindi ko alam kung saan ka. Ayan, i-include nyo po yung lugar kung saan kayo magpa-shoutout, no? Ayan, hello kay Ma'am Jacqueline Latiban. Hello, hello, good afternoon. I hope that you have a nice afternoon, Ma'am Jacqueline. Nakapangape na ba, Ma'am Jacqueline? Mag 4 o'clock na ba yan, no? Ayan. So, sa itong mga mamadara, no, gusto magpagwapa, gusto nga mo kanila mga wrinkles, mga kunot-kunot sa panit, no, mawala, muhamis and mu-blooming. Ayan, available po ang ating Glutagen C. Dito lamang po sa Kanami Building. And of course, our other Yaki products. Yaki Vitamin C, Yaki Capsule, Belonga Gold. Kung magsakit imong tuhod, magsigig sakit, no? Yaki Liniment Oil. Haplasin na og Yaki Liniment Oil para lami ang tulog ni mo inig kagabi, ka-joiners. Ayan! Oy, sabi ni Ma'am Jacqueline from Barangay Santa Fe daw. Ayan! Hello, hello sa ating mga ka-joiners dara sa Barangay Santa Fe! How are you? Kamusta kayo dyan? Ayan mga ka-joiners, no? Ganiha, Year of the Horse, atong gibasa. Karon mga ka-joiners, at this point of time, Omido for the beat. Listen very well sa itong mga ka-joiners dara, nga Year of the Dog. Uy, kinsa man sila. 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, and 2030. Uy, wala pa man eh. But, para sa ating mga Year of the Dogs, sa love, may taong maaaring humingi ng advice. Pakinggan muna ang buong kwento bago pumili ng kakampihan. Sa health naman, kung stressed, huwag gawing automatic response ang pagkain, shopping o pagpupuyat. Hanapin kung ano talaga ang pinagmumulan ng stress. Sa career naman, may trabaho na ibang tao na maaaring mapunta sa'yo dahil ikaw naman ang maaasahan. Matutong magtanong kung sino talaga ang responsable. Ayan, sa wealth naman. Take note, huwag maglabas ng pera dahil nahihiya kang tumanggi. Ang sariling bills ay hindi na babayaran ng hiya. Ayan. Lucky color, gray. Lucky number is number 4. Lucky direction, north. And lucky time is 1 to 3 p.m. Reminders lang sa ating mga Year of the Dog dyan, no? Mga ka-joiners, tumulong ng bukal sa loob. Pero, huwag hayaang ang kabutihan ay maging dahilan para abusuhin ka. Ayan nga naman mga ka-joiners, no? Tumulong ng bukal sa kalooban. Pero sometimes, magod mga ka-joiners, no? If masyado ka ng mabait to the point that you are tolerating yung mga masasamang ginagawa sa'yo ng mga tao, aabusuhin ka na niyan mga ka-joiners. Ayan. Kaya dapat learn to say no. Mag-no ka ka-joiner. Kasi yung iba dito, nahihirapan na usually mag-say no, diba? Because we want to please people as much as possible. But, we really have to learn how to say no to this. Kasi,
if we keep on saying yes, mauubos tayo, mga ka-joiners. At hindi tayo dapat maubos. So, si mong partner dara, no? Kanong mga naiuyab dara? Mag-no ka rin paminsan-minsan.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas na mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandiyak yung dugo ko. Kung di nakilabog ko, sinasanam ako ang isolated ko ng capsule na ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kaadlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra. Dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Afternoon Joyride.
7: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayo ako sir, wa yod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karun. Ay, huwag ka balaka sir, ako mampong ipakus ganang sir bato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may korta, palitan na ako, tugduwa ka, pad. Naayo?
8: Duha kapad lang yan, Dino?
7: Duha kapad, wala na lahing kay Waman ko. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yakiliniment oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog nga pupang na ako nga pagkakitan o mga 2 days maulian man. Kuyawan ganyan ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Tingo ay nalang kay ayaw man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mauka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Diay, Pads? Katapan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontak sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa kojic whitening soap Yaki Baby Soap Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo, magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak god, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo og gulay, kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigi og ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV o oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inigmo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa ka-fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na gud ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya itapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit ug hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Nakita na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Biyato lang si tingan niya. Wa may 15 minutos. Wa na ang sakit. Nagulo ka nang datbaan ni Ish. Pasalamat ko sa Ginoo ka. Iubanan ang panalangin ng inyong produkto. Balindutan ko kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So, dinhin na lang usab kita, kutob. Dinhin sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod, sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon, o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko isa, usupod mukaon. Iya ka ni isa, buyag ko patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Matagbong ka, sa imo na ko, sa humalil ako mahap, imo na ko yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins o kanansira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.
6: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
7: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog nagdamit niya. Nagkaroon natingala man siya nga, pre, rapid ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugmo yung mukha mag-relax ka relax ni ko tiya ako ba burad halos di naman mapalong pre
8: unsang gipatay ko masaya
7: ganado ala sela matay pasalamat in town si Marinimo pre.
1: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
4: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
12: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
13: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayon na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukol, Len?
2: Maranag ka nang tutunod na sa kamot na to.
3: Unsa rin yung manumo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-establish.
3: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-haplasan lang po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko ka ng naku, mamatay naman siguro po ani. Kaman nakabati mo ko sa radyo. Yun ako nga, titingan daw na ako ning ano Yaki. Moto, so nag-Yaki ko. At buro, kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang akura isa sa una di na masugot akong bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Evening Joyride. Evening.

0: Hold up, Libay. Ayaw paglihok. Pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buakon?
1: Eh, na ikaw na'y bahala dong. Palihara man ang way sulod.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare ba nga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, may mga na yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo sa iya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ninyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktoan ito eh, pag-condition ni sala was pre. Alay siya, kung saan nang tingin ako ganado, pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa ating misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap. O yan, kaya pagkabuntag yan to, alas, alas, ay, kaya, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imarinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM. Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
2: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: FM! Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oba na po ng mga higala. Dine sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsaman nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks, or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho, mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala. Sulayin na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolesterol maot.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo kwan sa ba maghuot siya. Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ko kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
3: Nawala ng sakit sa kong kwan, kasing-kasing.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga

0: Subog Don Marcelino Davao Occidental nga sila Shana o Grass Hidden Gray tungod gi patumar sa kidiyaki vitamins.
1: Kuha ko isa, usupod mo kaon. Niya kaning isa, buyag ko patulog.
2: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
1: Okay, matagbong ka, sa imo na ko, sa humalina ko maha, sa imo na ko yaki.
2: O sa kayaki, katong kidiyaki vitamins?
1: Kasi vitamins o kanang sira.
0: Yan ang kidiyaki vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po yung katol-katol sa lawas ng nabuyang daw.
2: Tapos?
3: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
2: Kapila po ka manghaplas po?
3: Juan, sa buntag, sa hapon.
2: Kung sa gigamit mong haplas?
3: Yes, well.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
6: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
0: That song was brought to you by Glutagen C. Protektahi ang imong atay. Pahamisa og paputia ang imong panit. Pagtumar sa Glutagen C.
3: Babes, hubo ang ako amra.
4: Baby, human na. Ako nang gihubo.
3: Karon, hubo ako sa akong panty.
4: Sige, babe. Human na, babe. Ako nang gihubo.
3: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani kasi ako ang gamit, panang headphone.
5: Basta, Joy. Enjoy!
0: Joy FM.
6: Ganahan ka?
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magnagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Kakyut ni Maoy!
0: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: katuyuan. Sa baong tulog katuyuan, mga katinig, ang serbisyo na sakripisyo. Dili serbisyong totoo, ha? Walang naigataglay ng serbisyong totoo dali sa Cotabato Province ba? Anyway, mga katinig, kana ang dako kayo nga hagit para sa mga katawhan, no? Kinahanglan mo barog kita. Dili lang siguro ang mga electric cooperative sa mga officers yan, eh. But kitang mga katawhan concern na to ni. Kaya usa sa mga move nga i-privatize kining Agus Pulangi Dam. Hydroelectric dam, mga katinig, kining Agus Pulangi, matod pa, mao ni ato ang last nga bahandi sa Mindanao. So kung ma-privatize kini, mga katinig, kanang mga buhaya nga mga burokratang kapitalista, mauna na ay magbuot, no? Mauna na sila ay magpadagan ni ining maong mga electric power supply. O ga, siyempre, napaday sila ikaupat nga tumong, no? Ang ikaupat nila nga tumong, daghan pagyod kaayong ginansya. At the expense of the services, mga katinig, at the expense of the consumers, at the expense of the Mindanaoans. Mga katinig, kini nga issue, dili lang diha, kay pati si diha sa... Dili lang diha sa kanang ato ang Pulangi, Agus Pulangi hydroelectric dam naman na dilapit sa Iligan. Apan diri sa ato sa South Cotabato, mga kalumaan, sanay, mga utod tala sa Sukoteco to. Kining kumpanya ni Boxing Champ Manny Pacquiao, gustong paliton ng kanang Sukoteco to. Apan gibabagan kini. Adunay initial nga TRO, temporary restraining order nga gi pen or gi himo or gi issue kining usa ka husgado nga si judge sa Alan Bungkabil, o gi sustain kuni kining maong TRO sa another court. Maayong buntag, 40.
1: Yes, dos. Maayong buntag. Kilom-kilom na po ang kabuntagon.
0: Hinautunta, muulan na po.
1: O, parang walang El Nino. Para lang.
0: But, of course, welcome ni siya. Ang panguta na, hangtod ka nun sa kata. Hangtod ka nun sa kata. Nga medyo ma-blessed with the ingon-aning climate.
1: Yes. So, ang imong gisgutan naman ron, mga TRO na ka, kaubang dos?
0: Oo. Okay, maraog. Di nagid pa maayon eh, kaya sa pagkakaroon kung daghan ng mga konsumidor na nagreklamo nining serbisyo, kulang serbisyo sa ato ang mga electric cooperatives. Dili lang ni sa, sa hotel ko man ni ato, di ba?
1: Oo.
0: But, bisa diya sa Magilco, no? Nagangyapag mga reklamo diha. Now, imagine na lang ninyo, kung ma-privatize kini, kaluoy.
1: Yes, samot na. Wag yung regulated function ang to ang gobyerno o ang katawhan, kay di man sila kabahin, basta pribado, negosyo man ka ubang dos.
0: So ato ning babagan, no? Kay kini dili ta pwedeng mag-neutral dere, isip mga kuan magsisibya, dili mi pwede mag-neutral dere, kay ngano yes. Apektado kami, dili lang kamo ang nakasinati og kalisod, kamahal sa mga mayroon sa kuryente o palpak sa mga serbisyo, no? Dagag brown out. Pero kami isab. So kini nga issue amo ani ato aning tanan.
1: Yes. Manguna gyud ini kay sao na nato pagtingog og radyo og brown out, black out, strip off ang ato ang power, no?
0: Mao. So, sa ito mga katinig dayog, naamoy gustong ipaabot ka mga panghuna-huna, mga opinion o mga pangutana, mga, uban pa, nga gusto ninyong hisgutan na ito, pwede ka mo pwede ka mo magpadala sa inyo ang mensahe diha sa atong naka-live streaming kita, no, sa Joy FM 102.3. So pwede po mo mag-text sa 0962-854-8443. Kaubang 40 kung siya nahitabo na po dito sa ano, kauluhan gahapon. Mura og na-postpone man ang ano, wala may
1: yes,
0: hearing karong dalawa.
1: Wala hearing, no? Pero ang mga reaksyon sa katawhan, padayon, bisag wa hearing, kaubang dos, waiting, no? Mga question o mga interactive nga, nganong di man paistoryahon si Trillanes? Kay dakong question nila, no, sa prosecution, ngano daw ang dili? O ambot unsay mahitabo karong adlaw kaubang dos, kay sa Facebook account ni Trillanes, mo preskon kuno siya karong adlaw kung bisag i-guest man siya o dili, i-resource person man siya o dili, karong adlaw mo pa-schedule do siya og press conference, no? So it remains to be seen kung madayon bagyud ni magpreskon bagyud siya og unsay mga iyang isaysay.
0: Aha, Facebook friend ay mo ni Trillanes.
1: Dili, nagsubaybay ko, nagtanaw ko kaubang dos bisag sa mga depensa o sa level sa mga naa sa prosecution, more on ang question gagikan sa ano, sa depensa, ngano daw nga dili madayon si Sentry. Sentry ilang tawag?
0: Sentry, mangita tao resource person nga pwede nato makahinabi mahitungod ni Anna, but meantime anaasa din niya si Miss Jennifer Amistad, isa siya ka specialist sa DICT Cotabato, DICT Cotabato Information Specialist. Mamay Muntag, welcome sa Tinig ng Bayan. Asa ba, Ani? Kini? Sandali? Aha. Ma'am, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
2: Good morning po.
1: Good morning, ma'am.
2: Good morning to everyone.
0: Yeah. Ma'am, kumusta ang ato ang mga eskwelahan? Because instead na ma-control, instead unta nga masuwata, kining maong mga problema sa campus, adunay mga threat, adunay may gihinganlan, o for the lack of better term, giamo siyang gihinganlan o mga cyber kulto. Unsay update ni ani ma'am kay murag nagkadaghan man sila, nagkadaghan man ang ilahang gina-atake ng mga eskwelahan?
2: Yes po, currently po the DICT is conducting multiple cybersecurity awareness po para po maiwasan po at maiwasan po na magkaroon ng mga cyber attack sa regarding po sa mga students pati rin po sa mga parents at maging aware po sila para malaman po nila kung ano po yung risk at ano po yung gagawin if ever po na magkaroon po ng mga cyber attack.
0: Mm-hmm. Sorry ma'am, Tagalog po pala kayo, pasubo ang iilan, tatlong perasong Tagalog natin. But anyway, pwede nyo po ba kaming ma-walk through yung mga tagapakinig natin, yung mga magulang, pati na rin yung mga youth, mga estudyante, pwede nyo kaming ma-walk through kung ano itong mga tinatawag namin, ilang grupo itong mga tinatawag naming cyber kulto at ano yung kanilang mga standard operating modus, mga modus operandi nila, and later siguro ano na yung reach nila, nasaan na sila.
2: Okay po. So ayun po, currently po we are also coordinating with the DepEd po para po matulungan po ano regarding po dito na cyber threat. So may mga cyber threats po tayo particularly sa mga students na may mga kabataan po kasi mas madali po silang influensya ano ng mga masasamang bagay. So may mga Reddit po or for example may mga links po na kung saan doon po sila nag-chat and then mas i-inform po ng mga masamang tao kung ano yung dapat gawin ng mga kabataan. For example, may mga task sila na for example, magsabi ka ng masamang salita sa parents mo ngayong araw. So, parang ginagawa pong laro, kumbaga. So, yung mga kabataan po, akala nila laro lang po yun. Kaya maigi po na maging aware po tayo sa mga cyber threat po na ito, and at the same time, magkaroon po talaga ng malakas po na parental supervision po para sa mga kabataan.
0: Namumonitor niyo ito sila closely, ma'am? Because, ito, like isang detalye ito, sinasabi ninyo na inuutusan sila na magsabi ng isang masamang bagay sa isang araw against their parents, which means kayo po mismo nakikita ninyo, namumonitor ninyo ito sila?
2: Currently po, sir, hindi po tayo makapasok po doon sa mga accounts nila dahil po sa data privacy. But we have reports po na regarding that, kaya po aware po tayo sa cyber threat. Pero mas pinapalakas po natin yung monitoring system kasi nga po mas increasing na yung mga cyber threats po na ito regarding sa mga students. So, we are currently strengthening our monitoring po for this.
0: Mm-hmm. May mga identities po ba kayo nitong mga group chat na ito or ano bang tawag dyan? Mga accounts?
2: Eh, mga ano po, sir?
0: Mayroon ba kayong listing nung mga accounts na ito? Alam ba ninyo ano yung dapat iwasan para maiwasan? Pwede ba nating ma-announce itong mga accounts na ito or itong mga group chats na ito para maiwasan nung ating mga kabataan?
2: Ayun po, So, currently po, naririnig po sa news is yung Roblox po. Pero, hindi naman po kasi lahat ng nasa Roblox ay masama. So, diyang may mga, ginagawa po kasi itong venue, ng ibang mga masamang tao para influensya yung mga estudyante. So, isa po doon yung Roblox. And, sa ngayon, yun lang po yung masabi ko kasi yung iba po ay mas minamonitor pa po natin. Hindi naman po kasi maganda na parang i-generalize po natin yung isang platform.
0: Mm-hmm. But ito po ay kumbaga may mga red flags na maliban po dito sa Roblox.
2: Ano po, sir? Choppy po?
0: Maliban po dito sa nabanggit niyo na Roblox, mayroon pa po bang iba?
2: Ngayon po, isa sa mga list po natin ay yung Reddit po, yung
0: Alin po? Red? Pakiulit po, Reddish?
2: Ayun po, Reddit po.
0: Reddit?
2: Reddit, apo.
0: Discord?
2: Apo.
1: Ano yung parang meron pang true crime? Ano yun, ma'am? TC, something, basta merong true crime, parang account true crime.
2: I think po yun siya, sub-thread po siguro yun siya, ma'am, hindi po siya yung kabuang platform po.
0: So, ibig sabihin may sub-thread? Ibig sabihin, ito? Para siyang, parang pyramiding. Mm-hmm. Nag-i-expand. In one platform, may mga sub-platforms po.
2: Yes po. Katulad din nga po, iba po sa Facebook, marami pong mga groups po yan. Pwede tayo makapag-create ng mga groups. So, parang ganun din po siya. So, actually po, lahat naman po talaga ng platform may risk. Kaya po, importante po talaga yung supervision po sa mga estudyante. Mm. Kasi kahit naman po na venue, kahit in real world, may mga risk po siya. Kaya mas maigi po na as parent po siguro, tayo na lang po yung mag-create ng email para sa mga anak po natin. Kasi para mamonitor po natin yung mga movements po online.
0: Kahit gagawin po natin yun, ma'am, there is nothing that will bar our children from creating their own. Pero ganito na lang, generally, paano po dapat siya iwasan? Because sinasabi naman ninyo, like yung Roblox, hindi naman lahat dyan ay masasama. If accidentally, hindi alam ng mga bata, nakapasok sila riyan, ano yung mga signs, ano yung mga warning signs that dapat umiwas na o tumigil na yung ating mga kabataan?
2: Ayun po. So, isa po sa mga warning signs ay possible po na bigla pong mag-iba yung ugali ng bata.
0: Mm.
2: For example, from being so polite na bigla pong naging rude. And then, mas mahilig po na magkulong sa kwarto. Ganun.
0: Mm-hmm.
2: Basta po may malaking change po in behavior na negative na mapapansin mo po. Ganun po, isa po yun sa mga mapapansinin po natin.
0: What about yung mga bata, ma'am, na inosente? Kasi sinasabi nyo, hindi naman lahat ng mga nandiyan sa Roblox ay mga masasama. So, kung sakali nakapasok sila dyan sa Roblox at nandiyan sila masama, pero mayroong nag-a-attempt na i-recruit ba sila o i-profile ba sila, ano yung mga signs na dapat iwasan nila kung makakita na sila ng mga mga tanong ba, mga post ba?
2: Ayun, thank you po, sir. So, for example po, dun po kasi sa Roblox is that you can create po, for example, online game world for you. So, pwede ka po makagawa ng, for example, sarili mong bahay, ganun po. Tapos, mag-chat-chat po kayo with other members of the group. So, kapag sa example po, may mag-invite po sa inyo or mag-encourage sa inyo na sumama sa kanilang mga kulto para po sa, para, for example, gumawa ng mga masamang bagay. So, pwede po itong i-report directly po sa TNT, RACU po, or pwede rin po sa NBI. Or kahit po sa mga estudyante, sabihin lang po muna sa inyo pong mga magulang. At yung mga magulang po ang magre-report po sa PNP.
0: Mm-hmm. Hindi po ba pwede na yung DICT ay mag-talaga or mag-assign ng mga tao para i-infiltrate itong mga itong mga sites na ito, itong mga accounts na ito?
2: Yes, sir. Si DICT Central Office po is taking proactive steps po para po mas makita po natin, malaman po natin ano yung root source po nito. So currently po may mga works na po para po doon.
0: Mm-hmm. Paano naman po dito sa atin, sa ating locality, sa Region 12 po? Kumusta po yung inyong monitoring? May mga cases na ba tayo na na monitor ng mga threats or whatever na mga tawag ito, signs that some of our youth, our students are being hooked into this scam or into this cyber cult?
2: Yes po, currently po meron na po tayo mga na-monitor for the whole region 12. So medyo pa po kasi siya, parang ongoing po yung mga investigation. And also for this month po ng October, we are celebrating the Cybersecurity Awareness Month po. So, recently lang po nag-conduct po tayo ng launching po or ng awareness drive. So, kasama din po natin si DepEd po para po makipag-coordinate po para po dito sa ating mga cyber threats regarding sa Region 12 po para sa mga estudyante.
0: So far, ma'am, yung identify ba natin mga eskwela na nakatanggap ng threats? Because mayroong dumating na informasyon dito sa ating himpilan na di umano mayroong 40 na estudyante na sa SOC Sergeant, so may lalim sa counseling dahil parang suspect sila ng online threats. Alam niyo po ba to?
2: Ayun po, we are coordinating pa po for that, sir. Ito pa po siya mako-confirm kasi kino-coordinate pa po namin.

0: Bakit po nasa hindi pa ninyo? Meron pa ngang sa meron pa ngang South Cotabato, no? Sa Banga National High School meron din. The fact na identify na ito ng provincial government, meron ng specific na mga figures na nilalabas. How come po na ang DICT ay hindi pa natin ito malinaw na nasusubaybayan?
1: Ayun po, sir. Bali, sa amin po kasi, sir, sa support po ng DICT is sa preventive, ano po kami, sir, sa preventive part of the cyber security awareness po. Bali, sa in terms of the cyber attack po kasi, sa PNP na po kasi siya na nire-refer po.
0: Mm-hmm. Kasi yan, sinasabi dito sa mga informasyon na, na karating sa amin, meron na nga mga psychosocial interventions para dito sa mga nahuli ng mga bata. But sinasabi nyo naman na preventive yung sa inyo, though preventive nga kayo, dapat itong mga baseline data na ito should help you dun sa inyong gawain po na prevention. Tama po ba?
1: Apo, sir.
0: Mm-hmm. So, ma'am, we hope ya sa sunod natin na pag-uusap, meron tayong okay lang po sana sa inyo na mayroon tayong mas detalyadong tawag nito statistics sa 40.
1: Oo.
2: Yes, ma'am. Bago tayo tuluyang bago ka namin pagkakawala ni kasamang DOS, no? Eto, ma'am, sa level po ng mga mambabatas natin, mayroong Comprehensive School Safety Act na sinusugan si Senator Bam Aquino kung saan nire-require lahat ng mga paaralan na magkaroon ng safety plan, emergency protocol, psychosocial support, at sa DepEd School Digital Safety Campaign naman na pinupush ni Secretary Angara ng DepEd, merong dapat turuan ang bata paano mag-safe chat, anti-grooming, paano niya malalaman na pumapasok na siya sa grooming stage, no? Yung inaalagaan, ina-appreciate, at saka ma-detect din kung may anti-bullying campaign sa loob mismo ng school, no? So mga medyo comprehensive na mga proposal na dapat isabatas. Ito ba, ma'am, meron bang malakas na ugnayan sa inyo nang sa gayon ay magkapag-infuse, makapagdagdag din kayo ng mga profiling kung anong mga site ang dapat iwasan, dapat bantayan, o di ba kayo sa mga mababatas dapat nang mas strip off or masabi natin na ibaban talaga gaya ng ginagawa ng ibang bansa, ma'am? May mga ugnayan ba kayo, ma'am, sa mga lawmakers natin para mas maging malaliman at komprehensibo itong mga batas na pinagtutuunan nila ngayon ng pansin.
1: Yes po, ma'am. So, regarding for that, meron po kaming bureau, Cyber Security Bureau po coordinating for that. And yung example mo po, teaching the students, for example, sa anti-grooming, ganun. So, isa din po yung mga kinakandak po natin during the Cyber Security Awareness po training. And this training po is free. Pwede po ito i-request sa DICT. For example, sa principal, gusto niya pong mag-conduct ng Cyber Security Awareness po or training sa kanyang school. Pwede po ito i-request free po kay DICT para po hands-on po natin maturuan yung mga estudyante, pati na rin po yung mga faculty.
2: So parang ano ito, ma'am, whole of nation approach, hindi lang DICT, pero napakahalaga po na talagang andun kayo. Bahagi kayong nasa frontline, syempre yung mga school authorities, at wag natin kalimutan, ma'am, pinaka-basic, mula mismo sa bahay, no? Yung awareness ng parents at saka yung quality time ng parents, dahil isa din po sa mga dahilan na tinuturo, pag nawalan ng quality time ang parents at medyo hindi na mo-monitor yung mga bata sa paggamit ng kanilang cellphone at kung ano-anong account ang pinapasok, doon po nagsisimula, ma'am. So, para bang psychosocial counseling that will start from the very basic, bahay, paaralan, community, mga mahalagang component po, ma'am.
1: Paulitin ka.

0: Naman, kumpunyan
1: siya. Yes, oo. Sa level po ng parents natin, balik tayo sa mga tahanan mismo. Kung saan pinaka unang safety, dapat safety ground para sa mga bata, no? Hindi natin maikakaila yung mga parents masyado ding busy kung minsan sa paghahanap buhay, sa krisis ng panahon, yung iba hook na hook mismo mga parents sa sa social media din na hindi nakikita na dapat close in ang monitoring sa mga bata. So ito ba ma'am, sa level ng intervention mismo sa parents, sa mga tahanan, pwede bang maisali natin sa consideration sa education at counseling aspect mismo?
0: Yes po, pwede po ma'am. So, for example po, parents po yung ating maging participants, pwede din po na isali ko natin sila doon po sa cybersecurity training po na i-request para i-conduct po ni DICT. Kasi tama po yun ma'am, mas maigi po na from the roots po. So, dapat ma-train din po ang mga parents po natin.
1: So, yun, kasamang dos.
2: Aha. 40, actually, malala na ito. Malala na dahil like ang Isulan, for example.
1: Gobernador na mismo nagsasalita.
2: Oh, tapos sinuspindi na ang lahat ng face-to-face classes. I don't know if this is kanang over-rapod nga pag-react, but the fact that this is happening should alarm
1: nagki-create ng panic.
2: Oo.
1: Panic na estado.
2: Napakit sa General Santos, meron pa sa General Santos City, kaya according po dito sa report na nakarating sa amin na po Ma'am Jennifer, sa General Santos City, umabot sa 65 yung online threats na naitala, no? Dito sa buong Region 12, no? Sa buong Region 12. So, everybody, ma'am, must be alarmed by this. Kaya parang nagiging trend na ito. And this trend shouldn't be allowed. Dapat hagkaan po ito dahil anything that is violent is... how can I play violent when I do not... I can be violent when I cannot even play violin? Anyway, ma'am, maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi ninyo sa Tinig ng Bayan. Baka meron pa po kayong nais ipaabot sa ating mga tagapakinig na hindi namin naitanong sa inyo.
0: Ayun po, thank you po, sir. On behalf po of our Regional Director, Engineer Ibrahim Ligapar Jr., and our Provincial Officer, Madam Raida P. Sarangani, we would like to thank you po, for inviting us, and also po sa lahat po ng mga schools, mga parents po, or lahat po ng mga offices po, na gusto makapag-conduct ng cybersecurity awareness training, pwede po kayong mag-request directly po sa DICT para po matulungan po namin kayo regarding po sa awareness po ng mga cyber threat.
2: Magkano pong bayad, ma'am?
0: Po, wala po, libre po.
1: So, ma'am, can we expect pag may mga forum, malalakihang po forum, student leaders at saka mga parents, malalakihang parents PTCA meeting, pwede kayong makapagbigay ng input?
0: Yes po, just send us a request letter po para po ma-schedule po natin yung availability po ng team.
2: Maraming salamat po muli.
1: Yes, thank
0: you.
1: Yes
0: po, thank you po.
2: Mga katinig, mauto ang tingog ni Ma'am Jennifer Amistad, isa sa DICT Cotabato Information Specialist siya.
1: Kaubang Romy, kung dinhi sa Pilipinas nagahuna-huna pa, how can we get our acts together? Ginikanan, ang mga magbabalaod, siyempre ang atong naasa local leadership, no, ang DepEd. Sa South Korea, pinakamahigpit ang nahimo na silag balaod on school violence, no? Act on prevention and countermeasure against violence in school, no? So ila na kining ginahimay-himay og in fact balaod na gyud. Sa France pun, bugat ang ilahang ginapataw nga parusa kaubang dos, no? Ireland, Austria, Canada og usab Japan na sila'y whole of government approach. So ing ani mga higala ang nahimong murabaga alarm level o ang himong intervensyon sa nagkadaiyang gobyerno gikan sa nagkalain-laing nasod nga maingon nato nakita kini as usa ka primary problem tungod kay nahimo lang very open ground no kining matawag natong nihilistic violence culture no so pwedeng ang Pilipinas mutan-aw aning mga model sa Korea France model model sa Austria whichever is applicable pero sila kaubang dos balaod na gyud ang ilahang ginaimplementar no
2: mm. Ang advantage nun lang yan, kaya doon na mga ubang mga nasod nga nauna na sa pag-implementa sa ilahang mga plano kung saan pag sugpo, kung saan pag-atubang yaning maong problema. It's just a matter siguro umkuhan ka ng putting our ox together, no? Og consciously, og
1: asay applicable sa ato, manghagpat ta, og asay very practical for the Philippines.
2: Mao. So, kinahanglan siguro po ng political will on the part of our government. Kaya, muramang good og kining ato ang mga opisyal sa gobyerno. I'm sorry, no, mura na tag-sinik ni ani kay sige lang tag-panaway sa gobyerno. Kanang dili seryosohon unta ning maong mga problema kung sa nimo dako kay makahadlok ba yan eh kay katong istorya ni Ma'am Jennifer no kung makasulod ka like for example sa account sa Roblox sa pwede ka maghimo og laing balay nimo dito maghimo na po kag laing account magimbita na po kag mga members dito nga kunuhay magdula-dula lang mo pero ang
1: sundan na pud sila ka ubang dosa ano so lisod not unless ang tanan natong efforts tanang ahensya apil mga ginikanan no kinahanglang maggunitay og kamot kapit kamay ni kaubang dos kaysa kanya-kanya tagbuylo maglisod yud ta og tapna no
2: kini ang gwapo nato nga infiltrate no dili katong mga estudyante diha sa mga eskwelahan nga nagadimanda og kuan kining pagbababa sa tuition
1: o pagpaubos sa presyo sa gasolina.
2: Oo.
1: Kung kato atong sundan kaubang dos, kuan, that will be counter development tungod kay maumutoy naga-expose unsay tinuod nga kahimtang sa nasod, no? So ang sundan siguro i-infiltrate yun. Motoy
2: infiltrate dili ka ng mga IP communities nga nagadepensa sa kinaiyanhan nga gusto lang pod nga protektahan
1: ang ilang nahibiling bukid.
2: So kana unta tong infiltrate dili kining mga naning kamot in taon na buhi, naning kamot in taon nga maka-contribute sa kaayuhan sa ilahang komunidad.
1: Yes, so the threat is real para sa ato ang mga kabataan.
2: Kwarenta nagapaning kamot ang atong kauban nga ma-contact daw si Kulot. Kinsa ning Kulot, ato ning suspense lang. Ato sang paminaon, kining pipila na ito ka mga pahinomdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Quinco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa kitsatiil. Manalang siya, kung makainom ko ana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun pero sa balay ba, mainom na nagun akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Ah, 47 minutos sa mga katinig human milabay ang alasay sa doon pa ay mga pipila ka gutlo ang nabilin sa ito ang programa o gato kaning i-maximize sa paghisgot mahitungod sa mga panghitabo gahapong adlaw dito sa impeachment court kay mga katinig supposedly gahapong adlaw magsugod ang whole day nga pag taral ang ilang tao pa, ang whole day nga bista hangtod ni sa katunga tunga-tunga sa ano Oktubre hangtod October 15 nga daily marathon ng hearing apan gahapon mga katinig walay nahitabo nga hearing og wala po yung mahitabo karon kay aduna po ay mga issue, no? Aduna yung mga giatubang ang impeachment court. Like for one, dili magkasinabot kung i-presenta ba kini si former Senator Antonio Trillanes. Kay kini si Antonio Trillanes, sagbay ra kini nga sige og labay og mga akusasyon against sa VP Sara Duterte og sa mga Duterte, sa Duterte family, no? And, siyempre, for so long a time nga nag-hurl, nagalabay siya mga akusasyon na against the Duterte family, mga katinig, diha lang gayod kini na pamatud-an nga adunay grain of truth ang iyahang mga akusasyon sa dihang niguwas ang anti-money laundering council og report diha sa Justice Committee sa Kongreso. Ang pipila dito nga napamatunan mga katinig nga kadto mga figures og mga movement sa accounts ni VP Sara Duterte na-prove pod or the same reports nga gipaguwas sa diha sa Anti-Money Laundering Council. But Ngano nga, dili naman madayon, nakuratan ang tanan because some people were expecting Sonny Trillanes or former Senator Trillanes will be presented kaya doon na sa mga testimony. Bag-o kuno. Guwas aning mga testimonya niya nga iyan ang nabuhian dito sa Committee on Justice sa Kongreso. Ano na siya mga testimonya ng ibuhian dito, guwas siya to. Ano na kung yung mga bago. Apan na tungod kay dili naman siya makatistigo, mga katinig, ang mahitabo kay mag-press ko na lamang kuno siya karong adlaw, daghan og issue surrounding this, no? But ato ang paningkamutan po nga matabangan ta sa atong usa ka batikan nga abogado sa rining atin.
1: Very young ni nga abogado, so maybe the passion of the youth, no? Of the youth kaubang dos, no? Pangayuan nato og maingon natong panglantaw, no? Analysis sa iyang level ang ato ang young lawyer in the person kidapawan grown kini attorney Paul Randy Gumanaw, no? So unsay unang questioning mo diha ka ubang dos kay maupay yang pagsulod.
2: Good
1: no?
2: Morning attorney.
8: Good morning na yung buntag sa tanang kaminaw sa programa.
2: Salamat sa mo ang panahon mo ra og daghan gyud og ganahan maminaw sa imuha kay ilabi
1: na ka
2: mga classmate, mga parente, mga silingan mga sa Cotabato Province.
1: Mga taga National High School. Yes.
2: Aha. Attorney Kabalumantang, nag-monitor po ganyan ng mga katikaran diha sa impeachment trial. What is your take? Unsa ang mga takeaway ni mo of what have been happening recently?
8: Okay, ako ang observed na, although wala man din ko nakatutok hingon niya kanang sundan din ako the entirety of the proceedings, pero sa nakita na to, murag it's getting more interesting by the day, no? Ang lagan sa proceedings kay daghan nagakatabo inside and outside the court pertaining yung kanina kaso, no? So nakita na to nga wala lang nakapokus dito sa presentation sa mga ebidensya, testimonya sa mga witnesses, sa kipatawag, I believe sa prosecution kanino nga part karon kay wala pa man ang time sa defense. Ug daghan pud ang mga nagakahitabo concurrently outside the court nga posibleng may epekto sa magani tong lingon nato nga ka-mention din mo ganina, no, nga posibleng na-schedule lang yun today nga press conference ni former Senator Trillanes ay tungo dito sa iyahang naudlot na testimonya supposedly. Ingin man po dito mga public, padayon niya public responses na sa mga witnesses na pakita so far. Ligad ni Adlaw, salang sa witness stand si Davao City Mayor Basti Duterte, itapod na ito ang pag-hype sa public discourse about sa iyang presence. O kadahapon ng katong mga registers of deeds sa Samal o Davao City, doon na gihapoy, padayon gihapon ng mga kasikas sa online exchange of views sa mga tao, no? O ato po, di po na ito kalimtan itong nahitabo nga tawag natin po, no, mamurag nahitabong attack or bashing kay Representative Del Zamora, no, sa iyahang allegedly
1: yes,
2: pakyut.
8: Sumid sa court. So, daghan-daghan na hitabo o sa atong tanawan, expected mong gini, kabahin mong gini sa impeachment proceedings, the fact gani, no, nga public good ang trial, kay gusto po, no, tumuntun ini nga makaparticipate good ang publiko, no, sa discussions inside and outside sa court.
2: Mm-hmm. At ito lang, dinan ito patulan ng mga pa-cute-cute na mga comments, attorney. But ito ta sa substance. What do you think has the prosecution proven?
1: Yes, i-dovetail na ko, attorney, bago sa kay kaubang Romy, i-dovetail, idugtong na ko ang pangutana, no? Napalingkod si Mayor Baste, no? Mismo dito sa impeachment court, pero ang yang murabag common line, common nga tubag perme, wala akong alam, not within my knowledge, no? About sa involvement, quote-unquote, sa iyang magulang maong atong vice presidente on trial, wala man daw siya nahibawaan nga involved di ay kini or nga na sa iyang salen ang iyahang murabag part sa corporation ni aning GenCorp, no? So, sa imong tanaw, may merito ba kini nga napalingkod, pero wala man siyang alam, dili man siya ni pirma, head siya sang procuring entity or hope, pero ang assistant administrator man daw ni pirma, no, o city administrator, unsay kung inguntag legal merit o di ba kaya ang impact ni ani sa perception level, no? Unsay take ni mo ani, attorney?
8: Okay. Kabahin din na siguro una dapat natong itimanan nung dili man si Mayor Basti Duterte ang on trial. Yeah, yeah. Witness lang siya din nga case. Ang nakataral gyapon kini impeachment case, kini impeachment proceedings, si Vice President Sara Duterte, no? So sa ang punto din nina ko, gusto nako ipaabot is dili man ang act ni Mayor Basti ang ginatanaw nato din hino kung naabay violation or wala. But kadtong potential na violation sa part ni VP Sara for declaring GenCorp sa iyahang salen, although sa SEC records niya wala man migawas dito nga stockholder siya, and then this GenCorp nga gideclare niya as part of the corporations which she has business interests with,
9: engages in business activities with the local government unit of Davao. Mao man ni ang PAC na established na sa pag-testify ni Mayor Basti Duterte, no, nga mutasabot bisan pag miingon si Mayor Basti nga wala sa kabalo nga naagyoy stake iyang igsuon nga si VP Sara sa GenCorp.
1: Ug wa po daw ni hang iyo attorney ang iyang igsuon, wa po daw ni tawag or ni hang iyo nga sa iya nga palutson yun ni nga kontrata. So total innocence.
9: Siya. Oo. Sa kung tanaw, immaterial siya dito sa katong gusto i-point out ng prosecution niya kaning kumpanya nga GenCorp nga gi-declare ni VP Sara sa iyang salen, doon ay mga business dealings with the local government of Davao. Active dealings, in fact, up to 2025, doon na siya yung mga contracts with LGU of Davao and even PhilHealth Regional Office of Davao. Nga, ang punto lang, dili supposedly mahitabo. Tungod kay ang nasa konstitusyon, kung ang presidente or vice president ginabawal no, nga mag-engage with business during their term or doon sila business interest, participation in any business during their term of office. So ang nahitabo, i-confirm no, ni Mayor Basti Duterte nga na-UDI contracts ang GenCorp with LGU of Davao.
1: Kung nahibawaan
9: daw, regardless kung
1: Attorney Paul, kung nahibawaan daw niya, had he known it, dili daw di daw siya musugot. Kung nahibawaan niya, so will ignorance of the transaction will it excuse the vice president on trial?
9: Si pagkabalo nako ang kung nahibawaan niya si Mayor Basti.
1: Yeah,
9: no?
1: Kung nahibawaan niya.
9: Oh, kung nakahibalo siya, dili daw niya sugtan. I think that is a very very good admission also that that said act, no? Kabalo si Mayor Basti nga kanang particular nga activity nga pag-engage sa business
2: bawal.
9: Against the law.
2: Illegal.
1: Pero consummated so man, kinsi ka transaction attorney? Upat ang walay bidding, unsi ang walay bidding?
9: 19 daw to ka contract.
1: Oh, 19.
9: Oh, 19 contracts ang na-enter ng GenCorp with LGU Davao. Oo, so kana tubagong gina ni VP Sara pag-abot na karon no, sa defense na time kung sa ilang rebuttal ang particular nga evidence no kay sa pagkakaroon di ba prosecution pa man ang nag-present ang goal lang naman sa prosecution is establish nila nga nag-engage si VP Sara through GenCorp sa business no and with the LGU pagid no with the LGU of Davao nga
2: aggravating circumstance
9: oo, ang iyahang igsuon. So, sa tanaw na ito din, na na-achieve ng prosecution ang gusto nila ma-establish through Mayor Basti, nga i-confirm lang man, no, i-confirm lang ni Mayor Basti na doon nag-yoy business dealings ang GenCorp with LGU. Regardless kung miingon si Mayor Basti, nga wak makukabalo, nga igsuon ako na, no, dili man ako ang ipirmaan na, dili man good na to, dili si Mayor Basti ang on-trial din, no, wala, dili si Mayor Basti ang ginatanaw na ito nga nakakommit ba possibly yung violation. So,
2: attorney,
9: whether he knows it or not, ang fact nga na ay business dealings ang GenCorp, mauto ang so far na-establish.
2: Attorney, wala na tayo oras, ha? Pero doon na pala tayo sa kaminuto. Kining ginaawayan karon, ginadibatihan karon, kining giingon nga bank secrecy law, is this absolute?
9: Doon may mga exceptions sa bank secrecy law, no? Doon ay mga exceptions niini, no? Naganiging mo na ito. Kung na-consent, no? Na-consent, kung na-court order, and I think expressly provided po sa law, no?
1: Kung impeachment case.
9: Gamitin for impeachment purposes, oo, for impeachment proceedings. And I think na nata sa right time karon kay dati na confusion atong part pa lang ng House, tawag yun na, sa Congress ng House of Representatives pa lang level, no? Impeachment the preliminary investigation sa level nila, gi-question man to kay dili pa daw pa na ang time, dili daw ka na ang impeachment proceeding ang ginamins dito sa ginamins sa balaod ni exception but the impeachment trial at the Senate. So karon na naman ta sa Senate, impeachment trial at the Senate naman, wala na ilaing ginamin nga impeachment proceedings no dito sa exception sa balaod. And I think mauna ni ang tama nga higayon.
2: Mm-hmm. Dekan po itong pangutana sa imo, attorney, pero hinaot mo hatag kag laing panahon sa amuha, kaya wala nagintay oras. Dekan salamat sa imong panahon nga gihat gigayin.
1: Yes. Salamat kay attorney. Yes, salamat kay attorney. O kato, ubang rumi.
9: Salamat.
1: Ang ato ang batanon kaayo, no?
2: Di ba inaanak mo? Di ba inaanak mo na?
1: Sobra pa sa inaanak, murag anak. Pwede MA, murag anak, no?
2: MA.
1: Happy man ta ka ubang dos nga makita nato ang vibrance sa mga bagong lawyers, no? Nga grabe ang social analysis sa nagakahitabo sa ato, no?
2: Tama to. Kay mura og wa na may ano, mura og hopeless man ning pipila nato nga mga hamtong. So, was ito si Jose Rizal nga nag-ingon nga ang hope sa fatherland mao ang mga kabataan?
1: Yes, oo.
2: So, nindot po kay sa pagkakaroon, kung tanawin ni mo, ang nag-lead po sa mga kining mga pag-march sa kadalanan, pag-protesta ni mga pagpangawat, pag-expose ni aning mga anomalya, mga kabataan man. So, muna ni siya o second quarter stone.
1: So, while, kaubang dos, while gaingon kita nga kinahanglan, mahimog yung magmaigmat ni aning nihilistic violent culture, pero pwede po nga ang social media mas magamit sa ing-aning pag-edukar, no? Sa mga kabatanunan, dili dito sa kultura ng karahasan, kundi sa kultura ng awareness and consciousness sa nagakahitabo. Siguro mas maayong magamit sa social media.
2: Aha. Now, more than ever is the time nga ipagawa sa ato mga kabatanunan ang ilahang paghigugma sa nasud,
1: yes.
2: O ang ilahang militants, kaya mga manilang karakter.
1: Yes.
2: So, wala kita oras.
1: We hope to hear some other time kay Attorney Paul Randy Gumanaw, no? Bisag kulang ang panahon, pero atong ginapasalamatan with expectation nga more interactions will come the next days to come. So, di na ta magtik-tihik ka ubang dos. Kini si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Tinigdos Romy Iluswa nagaingon, sagang salamat sa iyong pakigubad ka na mo o nang hinaot kami ngaunta sa tanang higayon Lunes Sangtod, Sabado alas 6, Sangtod alas 7 sa buntag. Mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kaya mo sunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
10: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizel Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
11: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas na nang sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawag gamit.
10: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba o?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong mustong basabot, sweetheart.
12: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Oras ganap na ang alas 7:09 na.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga ako po sa Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Biyernes, ados na sa buwan ng Oktubre 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang liblib na lugar sa bahagi naman ng South Cotabato. Headline. Samantala, naaresto naman ang mga otoridad ng isang wanted person dahil sa kasong homicide sa bayan ng Matalam, Cotabato. Naaresto din ang mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Makaraang nakuhanan ng shabu at tabaril sa ikinasang operasyon sa Jensan. Samantala, ang 19 anyos na wanted person na aresto naman sa Davao City. At sa kabilang banda, 46 anyos na lalaki arestado din dahil sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa Makati City. High value target individual na aresto din sa ikinasang hiwalay na operasyon sa naturang lunsod sa Makati. DOPMC nakakuha ng 4-star ranking sa Green Viability Assessment ng DOH. Provincial Police Office ng Misamis Occidental may bago ng Direktor. Headline. Samantala, abot naman sa 65 mga online threat ang naitala ng PNP Regional Office 12 sa iba't ibang mga paaralan sa Soccsargen Region. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
1: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Naglaylo ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pay mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kuan, unsa man himtaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, ginoo nga nguhit naman.
7: Pero pag take o ganado,
6: nah, yung tapad naman, sabihin, paramang naman mam.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
9: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

0: Sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, na aresto ng mga otoridad ang isang wanted person sa bayan ng Amlang, Cotabato, dalaman na sa kasong homicide. Alas 2:50 ng tanghali kahapon nang ikinasang operasyon ng PNP sa may Puro Catalice, Barangay Alimudyan sa Matalam, Cotabato, kung saan armado ang tracking team ng Carmen na PNP. Katuwang ang Cotabato Provincial Police Office, Provincial Intelligence Unit at ang 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company ng Juarez de Barres mula sa korte na nag-issue nito. Dahilan upang inaresto ang naturang suspect sa pamamagitan naman ng paggamit ng operatiba ng alternative recording device, at ipinalam din na sa naturang suspect ang kanyang karapatan. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Carmen PNP ang suspect na matagal nang nagtago sa bahagi naman ng Matalam, Cotabato. Samantala, sa ibang mga balita, sa lalawigan pa rin ng Cotabato kung saan naaresto naman ang mga otoridad. O samantala, balita mula naman sa General Santos City, naaresto naman ang mga otoridad ang isang drug personality kung saan nakuhanan pa ito ng baril at illegal na droga sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng Barangay Kalumpang, alas 5:55 ng madaling o ng umaga kahapon. Ayon na sa PNP Regional Office 12, nagsanib puwersa sila ng Police Station 10 at ikinasa ang operasyon na dahilman na sa kaso paglabaga sa Republic Act 10591. Ang suspect na si alias Jerry, 34 years old, residente ng naturang barangay, ay nakuhanan ng shabu at nakuhanan din ng 38 caliber revolver. Dahil dito, ang naturang suspect ay naharap na ngayon sa dalawang kaso, hindi lamang ng kasong paglabag sa Republic Act 10591, may dagdag pang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Dalawang drug personality naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon. Isinagawa sa Mati City, Davao Oriental. Detalye ng balita mula naman kay James Palmahil.
1: Arestado ang isang 46 anyos na lalaki sa isinagawang bypass operation laban sa illegal na droga pasado alas 10 nitong Setyembre 30 sa Barangay Central Mata City, Davao Oriental. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Jay, walang trabaho, single at residente ng naturang barangay. Isinagawa ang operasyon ng Intel Operatives at City Drug Enforcement Unit, katuwang ang iba pang ahensya. Ayon na sa ulat, na kumpiska sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu at may timbang na humigit kumulang 0.93 na gramo. Na-recover din ang dalawa pang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.121 at 0.2080 gramo. Gayun din ang 500 pisong bypass money at isang maliit na light blue na plastic container. Umabot sa tinatayang 0.494 na gramo ang kabuang gross weight ng nakumpiskang hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 3,359 pesos. Dinala na ang suspect sa Mata City Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arestado naman ang isang lalaki na itinuturing na high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Purok Happy Valley Crossing Carmelite Monastery, Barangay Matiaw, Mata City, Davao Oriental. Isinagawa ang operasyon pasado alas 6 ng gabi nitong Oktubre 1 ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias na Marvin, 41 anyos, may kinakasama isang magkagawa at residente ng Barangay Central, Mati City. Na-recover mula sa suspect ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu, isang 1,000 pesos na bypass money, itim na pouch, national ID at isang Batang Kawasaki Badza na motorsiklo na may sidecar. Tinatayang 33.266 na gramo ang kabuuan ang timbang ng nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga na may tinatayang halaga na 226,000 pesos 228. Kasalukuyan na sa kustudiana ng Mata City Police Station ang suspect habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7.20 ng oras, samantala dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa Davao City. Isang 19 anyos na binata na wanted sa kasong panggagahasa ang naaresto naman sa ikinasang warrant operation ng joint tracker team ng Police Station 20 sa Los Amigos. Ang suspect na si alias Ricky ay may kasong kinakaharap na statutory rape at acts of lasciviousness kung saan ayon kay Police Major Ruel Ibanez. Ang suspect ay ikinasa o ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Kahit ngayon ay nakapit niya ito sa detention facility samantalang inaantay naman ang commitment order na ilalabas ng korte nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Balita mula naman sa Osamis City. Dalawa katao ang sugatan na matapos namang nagsalpukan ng isang scooter at motor cab sa Purok 1, Barangay Labo sa Osamis City alas 5 kahapon ng hapon kung saan ayon na sa report. Magkasalungat na daan ang tinatahak ng naturang scooter at isang motor cab. Sa lakas ng impact ay bumaliktad ang motor cab samantala. Nagtamo naman ang matinding pinsala ang scooter. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ginagamot sa ospital ang dalawang mga sugatang mga biktima. May bago ng PNP Provincial Police Director ang Misamis Occidental. Kahapon ay pormalang nagupo si Police Colonel Gilbert Rullien bilang acting provincial director ng Misamis Provincial Police Office kung saan isinagawa ang Samson Ceremony sa Camp Major Lucas Naranjo sa Lower Lumac o Lower Lamaca sa Oroqueta City kung saan ayon kay Rullien ay mahigpit niyang ipagpapatuloy ang mga napagtagumpayang kampanya ng kanyang pinalitang PNP Director at magpapatupad din ng mga bagong programa bilang bahagi ng suporta kay Governor Henry Waminal at Second District Congressman Andu Waminal. Ayon kay Rullien, mahigpit nilang babantayan ang mga pangunahing lugar, particular na ang pagpapatupad ng mga pulis sa visibility sa mga paaralan para tiyakin ang seguridad ng mga estudyante. Alas 7.23 ng oras, samantala, nakapagtala naman ang PNP Regional Office 12 ng nasa 65 mga online threats sa mga paaralan. Ito kasunod naman ng nangyaring mass shooting noong September 17 sa Banga National High School. Karamihan sa mga individual na sangkot sa naturang online threat ay mga minor de edad. Ayon sa PNP Regional Office 12, may ilan sa kanila nagsasabing nagbibiro lamang daw, ngunit patuloy na sinusuri ng mga otoridad at iniimbestigahan. Posibleng may ilang gumagawa lamang sa nangyaring insidente sa Banga at walang aktwal na intensyong isagawa ang kanila mga pagbabanta. Gayunman, patuloy na tinututukan ng PNP ang naturang ulat bilang bahagi ng mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Binigyang din nito na kinakailangang palakasin ang anti-cybercrime unit ng Philippine National Police at iba pa mga law enforcement agencies para tiyaking mabilis ang pagtukoy at matugunan ng mga online na mga pagbabanta. Samantala na sa kustudya na ng DSWD ang ilang mga individual na sangkot sa mga pagbabanta kabilang rito ang isang minor de edad na mula sa General Santos City dahil umano sa online threat ang kasalukuyan namang isinasailalim sa counseling. Isinasagawa na rin ang proseso sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act para sa pagturo sa mga kabataan na huwag basta-bastang mag-post ng anumang hindi maganda sa kanilang social media account na magdudulot ng takot. Samantala, nagpasa naman ang lokal na pamahalaan ng isulan na pansamantala munang hindi patupad ang face-to-face classes kasunod naman ng nangyaring insidente sa isulan na National High School nitong nagdaang araw na nagdulot ng tensyon sa mga estudyante. Sa kabilang binda, sumasailalim naman sa counseling ang nasa 40 mga estudyante mula sa Soccsaryan Region makarang inaresto dahil rin na sa online threat at nagbabalak na pangatake sa mga paaralan, particular sa lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudrat. Ayon naman kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo, nasa 20 mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa kanilang lalawigan ang kasalukuyan ng isinasailalim sa counseling. Tututukan din ng mga psychologists mula sa Department of Education at Department of Social Welfare and Development ang mga estudyante na itinuturing bilang mga batang nangangailangan ng psychological intervention at hindi karaniwang mga kriminal. Tiniyak naman ng Department of Information Technology o DEC Cotabato na magpapatuloy ang kanilang ginagawang information campaign sa iba't iba mga paaralan, particular na ang mga nagaganap na online bullying at iba pang mga pagbabanta sa pamamagitan ng gamit ng social media. Ayon naman na kay DEC Cotabato Information Specialist Jennifer Amistad na kung saan ay nagpapatuloy ngayon ang kanilang ginagawang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante.
2: Reddits po or for example may mga links po na kung saan doon po sila nag-chat and then mas ini-inform po ng mga masamang tao kung ano yung dapat gawin ng mga kabataan. For example, may mga task sila na for example magsabi ka ng masamang salita sa parents mo ngayong araw. So, parang ginagawa pong laro, kumbaga. So, yung mga kabataan po, akala nila laro lang po yun. Kaya maigi po na maging aware po tayo sa mga cyber threat po na ito and at the same time, magkaroon po talaga ng malakas po na parental supervision.
0: Si Jennifer Amistad ng DICT Cotabato.
3: Sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
4: Tama si guys, sir. Wala gid mo pitigalos gani lima ka dupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa umisis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gid Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy wala umilain nga mo gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gid.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
5: Yan ang kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta kopiyaki, yummy!
7: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.30 na ang oras. Dagdag na mga balita. Mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagkasundo na ang peace sa implementing panel ng Moro Islamic Liberation Front at ang pamahalaan na ipagpapatuloy nila ang pag-uusap at pagtutulungan para sa pagsusulong ng Bangsamoro peace process. Sinagawang pagpupulong ito tinuturing na fruitful at constructive ang nangyaring pagpupulong sa Kuala Lumpur kung saan na binagdiin na ang kalagahan na bukas ang pag-uusap, mutual respect at patuloy na commitment sa proseso ng kapayapaan. Sa kanilang panigpinuri naman ng pamahalaan ng GPH Peace Chair at MILF Peace Implementing Panel, particular si MILF Peace Panel Chair Mohakir Iqbal para sa pakikipagtulungan at commitment nito sa peace process. Pinasalamatan naman ng pamahalaan ang pamunuan ng MILF pati pa pang mga katuwang para sa patuloy na suporta ng proseso kabilang ng third party facilitator ang Malaysian Monitoring Team at ang Independent Decommissioning Body at ang International Contact Group. Ayon sa mga ito na ang naturang pag-uusap ay magbibigay ng pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid naman ni Jams Palmahil.
1: Nakatanggap ng 4-star rating ang Davao Oriental Provincial Medical Center matapos makakuha ng 90.55% ang overall score sa Green Viability Assessment ng Department of Health. Sinusuri sa assessment ang mga hakbang ng ospital para sa mas sustainable, resilient at environmental responsible na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang energy at water efficiency, healthcare, waste management, sustainability ng pasilidad at patient safety. Ilan sa mga kinilalang good practices ng DOPMC ang pangangalaga ng mga katutubong halaman, mga programa sa pagtitipad ng enerhiya, pagpapalakas sa infection prevention and control at kompletong hospital manuals. Kabilang din dito ang digitalized hospital asset maintenance monitoring system na tinampok o itampok bilang good governance practice sa isang green conference na gaganapin sa Maynila. Ayon sa DOPMC, bahagi ito ng kanilang layunin na magkaroon ng mas ligtas, epesyente at sustainable na ospital para sa mga pasyente, healthcare workers at buong Davao Oriental. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.

Navy's at Naval Special Warfare Unit 7. Lumahok din sa naturang pag-asasanay ang Maritime Interdiction Visit Board Search and Seizure o VBSS Money Overing at Amphibious Landing. Ayon sa INFEM, layo nito na mapalakas ang coordination at operational readiness ng mga puwersang pandagat para protektahan ang maritime domain ng bansa. Sa mga balitang pambansa, ikinatuwa daw ng Senate Impeachment Court ng House Prosecution Team ang desisyon ng Supreme Court ibasura ang tatlong petisyong kumukwestiyon sa dalawa't ikatlong voting threshold para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon na kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni na Vic Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Binigyan din pa ni Tunggol na pinagtibay ng naging desisyon ng independence ng Senado bilang isang impeachment court. Samantala, plano naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez agad na maghain ng motion for reconsideration o MR sa Supreme Court kasunod naman ng pagkabasura ng kanyang petisyon na kumukwestiyon sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court ukol sa two-third vote threshold. Ayon kay Rodriguez, inaaral niya ang desisyon ng Supreme Court at planong ihain ng MR sa loob ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ng resolusyon. Naninindigan ng dating Executive Secretary hindi maituturing bilang premature ang usapin at sa halip ay napapanahon na kasunod ng pagkakabasura nito. Kinukwestiyon din ng abogado ang posibilidad na hihintayin pa ng Supreme Court ang conviction bago aaksyon sa usapin kung si Vice President Sara Duterte mismo ang magpa-file. Sa kabilang banda, aminado naman na si Rodriguez na wala silang legal na personality sa kaso tulad ng ipinupunto ng Supreme Court dahil hindi naman siya kabahagi ng impeachment trial o ng Office of the Vice President. Gayunpaman, naninindigan ng abogado na ang kanyang isinumiti sa Supreme Court ay isang constitutional question na kumukwestiyon na kung meron bang kapangyarihan ng Senado bilang isang legislative body o isang impeachment court na gawin ang tulad na ginagawang pag-interpret sa two-third voting threshold para sa conviction ng isang impeachable official. May tituring na ito anyay bilang amendment o revision sa saligang batas. Pinuna naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang House Prosecution Panel sa pagpili ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig kahapon, sinabi ni Tulfo na may ilang testigo na hindi naman anya kailangan at nagsasayang lamang ng oras ng korte. Ayon pa sa kanya, mas mainam na iharap pa siya dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga kinatawan ng anti-money laundering kung magbibigay ito ng impormasyon hinggil sa mga bank account at transaksyon. Napansin ni Tulfo na tila nawawala ng interes ang ilang senador sa mga pagdinig dahil sa ilang testimonya na anyay hindi produktibo. Bagamat at walang tinutukoy na pangalan, sinabi nito, meron pang kinuha ang prosecution na nagpapakyut lamang. Dahil dito hinimok niya ang prosecution maging mas maingat sa pagpili ng mga testigo at abogadong isasalang sa impeachment proceedings. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

Oras, ganap na nga alas 7.40 na sa dagdag na mga balita mula po sa iba't ibang panig po ng ating, sa labas po ng ating bansa.

0: Balita mula sa Amerika, pinaintulutan ng United States Supreme Court na ituloy ang execution sa Amerikanang si Krista Fike matapos ibasura ng High Court ang last minute na pagpapatigil ng naturang execution ng 50-anyos na si Fike ay hinatulan ng death penalty matapos makitang itinurong o nakitang guilty sa pagpatay sa 19-anyos na si Colin Slimmer noong 1995 sa Tennessee. Na noon ay 18-anyos pa lamang si Pike sa panahong na isagawa ang naturang krimen noong taong 1996. Makaraan ang naturang execution, nag-issue naman ang temporaring pagpapatigil ng execution ng U.S. Court of Appeals, 6th Circuit. Ayon na sa abogado ni Pike, wala o hindi pa napakinggan na ang kabuuan sa jury ng mga impormasyon na bilang bahagi naman ng karanasan itong pang-abuso o nakakaranas ng sexual abuse noong panahon ng kanyang kabataan, kaya nagawa nito ang naturang krimen. Apila naman ng kanyang kampo, Tennessee Attorney General's Office sa U.S. Supreme Court na bawiin ang naunang naturang desisyon. Samantala sa balitang pang-ekonomiya, wag daw mag-buy o panic buying para makapag-imbak ka ng tubig ayon na sa Malacañang. Dapat ay tiyakin daw nila ang paghahanda para mabawasan ang matinding epekto ng Super El Nino. Ang pahayag ay ginawa ng Malacañang kasunod naman ng ulat sa social media tungkol sa manoy pag-hoard ng mga lalagyan ng tubig at inuming tubig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailangan mag-imbak ng tubig para sa pag-inom dahil hindi naman daw mawawala ng supply ng mainom na tubig ang publiko. Anya, may tinatakdang panahon din sa pagkukonsumo ang mga nakaboteng tubig kaya hindi praktikal ang labis na pag-iimbak nito. Dagdag pa niya na wala rin daw ng wala din daw ng pakinabang ang pag-iipon ng tubig ng napakaaga kung hindi pa nararanasan ng tagtuyot dahil magagamit at mauubos din ito sa paglipas ng panahon. Anya, mahalagang gawin ang paghahanda sa tamang panahon. Sa balita sa larangan naman ng sports, ibubuhos daw ni Carlo Paalam ang lahat na itinatago nitong alas para masikwat ang gold medal sa 2026 Asian Games sa boxing competition sa Nagoya, Japan. Ngunit daraan sa butas ng karayom si Paalam dahil makakalaban ito ang men's 55-kilogram division gold medal match si hometown na Bet Roy Yamaguchi ng Japan. Nakatakda ang finals alas 12:45 ngayong tanghali. Kailangan ni Paalam na maitala ang isang impresibong knockout win upang walang maging aberya sa pagkupo nito ng ginto. Kaya naman ikinasana ng coaching staff ang magiging game plan ni Paalam upang pigilan ang anumang pagtatangka ng Japanese fighter. Target ni Paalam na tuldukan ang 16 na taon ng paghihintay ng boxing team sa gintong medalya. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Biyernes, 2 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangilbim, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Jams Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Masayang musikahan sa umaga. Puntag na Joy!
5: Puntag na Joy!
6: Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang ng sulayan ninyo.
5: Buntag na Joy!
6: Buntag na Joy!

Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kaning mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta.